Shiba ire tamagwa xka fm ki mbambara go ketetena di marats bere go bore shore materam dri na ndia a shiki burgomaster shete ta koroiti na gauteng mukundai ki selie breng helen zele no khatutselo rasilingwane ezikatuitwe ka tramagwe ngqekweji acointe mboronga shiyo aninja Pretoria kim DRCD forsetter a Solim Simanga takhono kunipa forsetter sha kwa siviwe gwarube no Solim Alati tango te gwekhangu shikim parte yenqa desino khana kya tembungana acheya kara khaqewe I police now jao jicheya kara hi tako muteto anixa kuji anci kuji a wotin khwena xa witam Tui he, half tin ka kwa mai ka Burgess Park ki nyama gwe, ta ko kwena aki arako khosi mampuru jere shiu ka akuma gwe. Ifi pia na di Burgomaster si te gu kwe Johannesburg ki, mlungisi mabaso, parte isi unni a jamana kareku parte jise manda hui e, an tausa cheka huta ka tim. Mabaso, SABC se kae kwa tingo kae ku a uika uisi ka, Mbunga kwen Denver Hostel kwen adoropa kao gite kwen se khamhiya tingkam. Mabaso nga ati sinu parte awasye kwa tingko kehe politika parte na se jarot aisa ni kama ngwe si umukunda koro kusikim. Ama tawin ama ati sinu ifye piehe yo te na se jarot aisa ni kama ngwe si umukunda koro kusikim. Ama tawin ama ati sinu ifye piehe yo ha parte he ni

0: ati go jiu tsai tsai e mo go kasa no parlamente kwe a patriotic alliance CDA Ashley Scholz nga ati sinu go khana jao jiki khana mo ati sinu mo khotsi go speciale jaro tsai tsho go be police and che am go minya hi kwa gama dia a parlamente kwe a Damian Klopper nga ati sinu mo khotsi mo shupi he go moteto a o kwe naoka uwinu anatwena sesa tama amaxoxo wathi ngoxoka kuthi mohotshi mhiyesi a minister mpolisa jawa ketermataima senjo mcunu mdijawa a ncumtshutshin groupu etekhota xoka etemavusimusi ket matlala ngocanjara hwaitama klopper ncati khamadotebe mohotshi mkharai khoji ye karaxo wathi akuye eta notwena amburonga ekaisesa itam borishiu khirwem Madanga komisie nga adesino khana te ko a ka gobe mushupi na khoji angie ana a tlou ka ebe tinu kamera ka ha ana mushupi etenu komisie nga veke ki ngo kamera ka kui a tlou mbronga sesa a kwen di polisa a mushupi ma esi ta ki tem di akoma tim cho ho im tuni pa o ma tlou mbronga polisa an ki sesa ko di a feroz kan mushupi ngo manda ha esi ka go kaija kunda te ti tamahano tshwiti amdi tsek amku amanda ga nwe u isika er yena ntonda ga dao si er ekuruleni ki ka u tshwiti kim madlanga komisi si diku yema kwe a Jeremy Michaels nga te sinu kamara ki mushupi go he nveke ki te go kaija kunwa go yena khama veke ki tamahano go a go gana kaija kun tswa go ema ni khana o ka e ki sinwa go mushupi na go ji ni khama engwe ya siki kaija yema go kunwa go ema Shebere bore ada teke kere nge, ku bore ete keke se nge tsa mesi ak ere ama kwa no XK FM kim.
1: Si on nam dek kong ha, firu mente nge XK FM den kong kitang u kong kong ka amin al jeflis nge dam kong se XK FM. Dia a ke I leir cha sa ng hea kandidat ke khouteng silir bring si Helen Zail ke katum selo resil lingkwane kalaka ng atu itu ke Pretoria kunakang dia a fursitra ng wa soli msi manga ng ungane ka ng ke fursitra ng a si bibi ngwa rubo ko soli malichi yu si seid gachua gya kwa ng. Partaya tungu su yung gabunga sang Polisi apa ngaji kau masing titik ngaji tentang skup guli kamu kau kang tono ada mengi guli nge kau ngte tu tu kau ngabakan half tini ke burger pake khosi mampuru ke adrong kau kene kuna IFP ke I kandidat ang Yohanes Berge wamlungi si mapaso gitu gitu sing parti pengenno kue ka ngda mapaso ikan hingi kau kene kuna gijang kau nasku ke hawa kau angke Denver hostela kau kene kau kistati kuna bab kang mabasu ikan ke parti o jalik egi politik ang kalitin kay pangang wa kwe gino siyang katrong stem klatan kwa chiti na higi toa sing kama kwe kwa ang ta EFP o yanas di parti inganin ka ang hesing politik ang kalitin ya pangang wa no siyang ke parti gingi kwa o kumiti gitu gita kamsung kula ang hakuni siya politik ang kalitin da onersugu ang o togin kula ang kaya atrong da sa wakata ya nga biasa kiti kama baron mako siya ang stot ama ti kama sengkan ka ang ta kumiti siki janggut ka kange kanggo da kausika ang gwe I ng he wakang mi nga pi a Ashley Saul ki kanggo titi kaw gitu gita seng mo khosho ki ti usika ang kuni siya gani ka ang he seng kimi ng humi kwa anda di a kanggo titi kaw nga de min klopera ang gitu gita ki mo khochi kata ye ni sa ang ki hana gani ka ang kang no se kam sa uga usika ang kawa chi gante ni palingos duna onar suki kwa ang ta kausika ang mo khosho ang ka ministra ang polisa ngao ang senjom tunu yusi ang gitu gian kula ang wa Fujimazi ket mantlala ang ke ya wa kwa anda kloper kula babay si usia ang gitu ang uwa kutu ng si teng teng ka ke nga kwa anda ka nuda ka onar suki kaka sang wakwa ang gifasi Malanga komisyon ke kikisya kung nangotho ke kataya ang he ke kamara wa ke kwa ng ta komisyon isang vega ang he kamara kataya ang sike chung o tukik o ibe ang he gitsa sang ke ya wa kataya esa ang ngayit ang nga kang ngayitin kula ke tiyo sike ang sa sang ngafiraus kasa ang he kam kula ng he gwe gimanda ka gitsu ke sang u ka usika se kam tisa uwa ke family sing ng he gwe gimanda ka tu ke ar ina tuenda ke kurleni kuna sike trakawegi genge kwa ng da malanga kumisi kung di siya nga Jeremy Michael ke kung da ke kamara kataya ang kaw si Chrissy Gia Vicky Chuang ngang sa kag di chusa uwa siya ang dachwa kango ngawai

Yeme samo song ngake ge kang ekem ke wola ngume masika mak ayam kopru krama eke atwang msita ke siving ntikama dertak ke konke radu XKFM wola e masika mak eda kong herkwe ke tusi si ke a kong hiwakwe ke ka eke mke ka ke kampma e masika mak ayam kokuma ke konke radu XKFM msita ke kokuma ngke a komte ke kofi tete intete he a atu asuka chachalam heke a kofi tam digam ha atie di amatanga ngalu suka ngwaga chin di amaga chin ku drinki ke kokuma ngamta ke grisen ke kawe ke ekwe ge ka a ota chisen thota kankang wa hong kaling a kwatin kofi a kwatin ku drinki a kwatin yena khatike he ge asuka ofo kawa a kwatha tu kofi atanga wa kawa kawa lete magi a tanga wata chin ge chit kage hen ki chin lete ge gese ki chin kofi wa suka tsin e mohunta ke kawa tsike ka hunge a kawe a chon ta yoya tani nung kong ang wa gang to hang ka usisi ka ki ai kawa e mang ni kwa msira ke kawa ng a kang yam ke chi kri kri asin ke kang ge ua wola e ta ke am ha cha kre moso mu a diwi da a kaga bahani mu diwi da dintinga ga ga bahani a tuwe desin yar tuwe desin kaw ke kai he omru pur ng ke firi moso ai ang hum dat wa guna

0: kan ka sa tu khama khu da ba ke pastor ngun am kan dia kon polisa gi ta tha tu khama khu da ngun ngi kan ka ng su gi u na gi ko ngi fasi polisa gi su gi da hana ngi multi million da ranti delum si fa brigis ke una kru khas dor pi khau tin kuna ka u si kan tru khu nga polisa fa ka go tin na chu ngi ka sa sang ngun ka men drak si ek stesia dia ng skoden ngi ko South Africa ko gengi asim hari am kan dia Polis tu untuk Atlanta mete kita untuk kita usik agus kita sen tetapi nak kong pulang ikon kong kami akhir fam pola kama tini usang kong kami SKFM
1: akhir ek amako 3 minit jengje kwa SKFM ki bore suara matra marat berahum. Drina dia asiki corona hui hinango Gauteng mukunda ki burgomaster she teta celebrang Helen Zeller no katutselo rasilingwane ta ekatrama go tutu yeng da ko jitsungi ko ndi temboronga siwe Pretoria kim dia asi de forseter an solim simanga no knipa forseter ka siviwe gwarube no soli malachi tango atutwe kita mahanu tegwem parte nga dukwanu khana kya timbunga khwen ache kara tewe iye police jao ji che kara hiye ta ko muteto ani khwen ta mahana jao ji khomka ni ga ko ji tu ta de khwe kwa ani jam tu tu ye ai kwa mai ka 15 burger spark kinya ma gwe ta ko hosi mampuru si ujire si uka khwen ate kumwa gwe Mwa mandatin kwena nga desinu khanak ete ka gwe ngo miliard randi a eskom he kurota hui a kyare kerana kwa itam. Minister Makra ga jao mo tloma go sientso ra mogopa nga ti sinurumende jaro aya te sungi ke sere manda tsek am kwena ta khono department de hurumende na tradisi go mo konse tinungo do ku ji korota si kwa kweji ango shungu kae ti ko municipality ti je khawe i ji korota ango kwa tam parlement de ke ata ama shwere ti ngo kraha ang kwena khana u kuri tam e portfolio committee si kraha ja mo to ki si shwere ti kam eskom ngo kuri si martim king kuri ki khere ti ngi em kuri ki a kara ko ngo der tak ko 3 miliard rand di sere to ama wo ti ta shwere ti Polisi na gawat de pastor ango kuchau da ding da kwe kwe a dream fear ta kuri de atoma ka kloi kwarati amata to kaite a ta ko asi de fo ngwe kamputu tutwa a tsunwa ding cha am si deep slow dikik e an Johannesburg si kim Polisi na nga de sino a da kwe he pastor am she kunwa ding ngo henops ro firim ki kere ka a ko asi hi sha ta hono a kamputu tutwa a pastor am firen tonda ka kuri da kwe ki ho witim agla ko he ngata ho no shi ko khoma ka kloi kwa ko ki ai iti ta ho no pastor ma no kham ai ko ta a ka budu tu kwa a guye ko ki an hwa tim ti ya policing group ji kharo iti ngo shi te a kwa a gyao sha ti no pastor ma ko he shi wo iti na ko a ki an iti ka a shwere ti ngo kwa a tsunwa ho iko shi tsukin gya o ti no a u yo ngata ha shi ko ye ki kwa a wo iti ma borisi u khiri wem Polisi na siyako ho wa tins an tsew milyun randi sere ka jao ka ete dwelem si ngom onja o plasi Chris Dorpo ki Gauteng kim. A operasi ek eterma tins tsew mburonga sesa klot aon an fal kenata. Polisi na ngo si woti mendrex takon ekstasi ta ki te dwelem si pela kwa ji an no feifu sit Afrika kwe akhoi ko kiawin tim. Unsi de polisi ko yama kwe a athlenda ma ten nga disin o polisi na anja o si ken siyako si mua kwe. Mayo khuji agite ko sina teretam akhiri borisu khiri o kha ahen tu bore khawana khate ke ke gwitam tin ire ama khoyom

0: No toko mai programs kinyam osikito tiswera manana ta I karinyami nunde uzika ngomi kureta no. Ha uam igwe mtamate garana na amate ayako nga manana ta I kara anko zi ngomi kureta amate atanyi programs ki nga amate. No igwe nu piter nte wesena kasi katina tido wate to kasna kwa nata maskere a ngomi kureta te programs ki tita nga amakuiteki. No to ha kase na ai programs ki ma ka uk oko zi a sena kwa ite unusi ki tinzi renu sere zi kita maka zi ha zao ka ikota. No kams si kwa nasika te kheri oski ya kwa no kia kare ea kukavana kate kaya kongi programs kwa.
1: Ito trus lamita alisa ante mdono kasi kama kwa hii.

ke me sa mo so nga ke ke ka ke me ke wola ma e ke a tsong msere ke ni geng mte ka wa a gen 20 ke konkerado ex ke fm kuluma ka ka ke mani tshuke yo ya tshi kwa ka ka program ke ka wa da sa tshike ka kong ho ka kwa ka ke ke wola e ta ke ma sa mo so sa ya ke ka ke ke ka ke ka ma Masih kama kaya mko program ang hiwa katong awa kaya chong.

0: Kama tin iri ek amahwa ekska FMG bori eswera matera marats berahum. Unku kaihe warek DJ Warastokum he isikatu for Johannes Berges de kik enja kumagwe Victor Majola go am unwe ekare mata ko amto ewak are kwingi kwehe klengi we butelezita go aka eukara kwe mboronga akwe dik un akare hwako no majola mkare makwe ango kai ama hofo gizite ki nga isi na hamak e inza kun kwa gobe akae e tako butelezi khasi we nga isi no khahe kame ngo kai no ngo khasi ek am kwen akae gara tina ana khahe karoma khahe kare ma ago kwe ama mborunga kwe ka kwa kwe te ngwe kwa mae ka hofo a ka gwe ngo ma khaka a mborunga ae ki kare ma ago tam Chochi a te kasikana ko kwedi aya a Crawford ki kapsa dikich a sanyeti a kaut on huitim. Polisa kuya makoma Wesley Twig ngati ngrupo kakutlo uika ngay ui shika a ngay shiki siyeti tako kwa kuchana ko ngay kamkona akyae iya ko te jino shiri tach a tim. Matakono kaut ko agite tinu kui ham chochi ma awa hak o tinu kuma kuwa tima a polisa naspatra ka uwa ti ya kaka uwa tim. Twig nga ate sinungwana o kakana amburonga esesa aditam. Kwa Zulu Natal si o Dao Inspectorate na nga ate sinukuru komteksi sinu uika nga uisika yegi kaase na ti kato richi si utu ke Durban siki muspin swe de kwa no ama hautu ekianka itati saise a Dao ki ingye hukara kianka rati itam. Tindi kwe a amboronga MR3 akfaifu dao ki o tinu faifu na tsewusha kumwa tim. Kuya maate kwe inspektorati e sindi msimang maate sinteksi a sekretaiti na a tatata kumatika pei kwen a jawa ka uwa teyo amboronga ite titam. Hautukuru kwen a ingwa karata ngo dao jiu mutetu ji a inatini kwa ha jawa ka titam. Borisiu heruem. Eswatini nga disini 3 taong ka ikwa kunkwe ango Amerika ka ikwa rako aungusi uka jere kikwa kwe kushika iti ango hatwa akwe kwa duunwa akwe kwa uroenka kana uwa kwa titama. Akwe chao jika iti ngo teko bori jishuri yeti sinu adri kwe kwa South Africa ki ngo kwa kaya hitama. Kuya maati kwe uswatini rekhirang tabile mdluli nga disini adri kwa uswatini uka ngo adoku si eswatini na Amerika si nye o taki ui hii no akwa a German, Belize na Laos ita ngo akwa arayi unji uka hana uwa kwa titama. Ndululi nga adekwa no tindi ta unka ikwa kwe Amerika ara hana unji uka siye a hana ngo akwe na di unwa ka an a uta kwa tim. Ayo nga adisi na eswatini ngo gwana unka jawe kunka kwe ngita unka ikwa kwe na u mutetwe hana duguto tako kwe kwa na a ngo hana duguto inse a kwe a ngo tango kwe tamahano ngo hana wengi tintam hana chaya karaka kwe utam. Tin iri bore ada teki ya akhere ngo yengtu bore khabana khate kwe kwe nga chao kama 12 firi kama khuyom.
1: Tin ngam di kondri mantan nga SKFM ngang hongi tang kwa ming ngote flit chino nge. Kwe kang he wa ngi hana kwa nga. Tin ngam di kondri mantan nga SKFM ngang hongi tang kwa ming ngote flit chino nge. Kekang hewa, mungkin hanak awak ngadi cewa risa

Site by site ki tsewusha kiai te utswana ma kwana jika te tsubukan ngiji tsubuji te teta tai kwati tsan tsewusha khomkoji kheri ya kuji na ngie ya kuji te komako te te tsewusha a te khuna te a tai yo anja sino a kha cheka kho ka kha tswa tai to of chim kho ka kha tai te na a kho a ta kha te go kha tswa di kunye ki ta kha am tswa ma si ta go tswa go so ni tai kuji ni te te shwe tai te ta go shwe ma te e kam ki tsan tsuni sa kha khom na kwana ska hito te mo maji cheka kuji te corona mate utswana a ngabe go je te kha obete utswana ke kwana ka a ngabe go je a taga tego a ngabe je tswa a taga te utswana tshiye go ga kwana ka hitio te mo cheka go je chem go je kya e go je e ka motshubuka go kwa e go je te utswana ko ye khwara go kwa e go je tsan tseuni sa kha tsaka no ditango je kha ji chem go je te tseuni sa kha kai ka go jite utswana no ti ngabe ditango je atete mea de kwa kha tsu ditango jika te kaibe te utswana a ngabe go jika ta maga tshe mo go jika te kai kwa na te kyare te utswana ko nye u e tshobu na go enja ko sa te utswana kwa ra shena ko nye go tao tesa tswa tswara go tao na korokoro shen ka te utswana tshibe da ding kwa na ka hitio te hu ngabe khoji tama chem khoji te tsan tsone sa kha tsuka te utswana ku eskino te te koma te tamji te ki hambe no te corona hobe te a wota ji ate koma ji te uta kona oka ndeu di tango ji te uta kona te ashura mana ko te te tswa ko te tsamka so nce te chi ya khata te ta kro khata te ana khata ma di tango ji ka te utswana te tsaita na khaji aji tsan tsone sa kha anja khom khoji ni gara na go hedi tamaga angete wota to tsuwa tengwa ga ting gara na go he tamji ki ditango jina anji tama te tsiya matama te u damsika te nyam kata khono tsu damji ka te tsaka te u tswana tsewusha te u tswana manu a tsubwa go ni khoji ko ka ai tsara tarti obet ndane to tswa te ta ya tuwa te u program site by site kwate national department van gesondheid kwana oka jarok ayate SRBC kai kwana tswa tsubuka go hadi manu a ta tsubuka sha hadi kunya ngaka cece na ncita incubuje kai tswa tiqate yana tiqwa darana kai he e khaba tsedi ke ga tswi ga tsamska ba ga tswi ga ngashwa hadi damaka bur damaka na do damaka ti ya go je gate go te tsena go a ga cece di kwa gato en kra e go xka fm te tai cece ten kwana Radio XKFM, khahe yo khahe.

0: Ecamete mo xa kutsi programme te ya orogwang go te ke he tsam xa e go tsukunga go xa go di kwana a xa go di khom a xa go xa go kutsi hi tate go tseunsa temo te xa e go go programme se go nxa yam sna khwatam no tseunsa xa e go tsi temo te qeqe nti ko maqo business ye de anyansa xa e go tsi kunga go platform teng ke tende go ri kutsi ha di siwa ka go a nxoma ko e gana go tsi u anyansa ta ma xa e go tseunsa xa khom kara kunga go hin e si kam ndi go ri ko e platform ke ana go tie platform den studio e darana go ya gwa tante sure mago ga se se o ka gaetsa wa go se dino e tsame te mongo te kha direte a ka senta team e mare ta go nonde o business e e hie go ta bamba ha te nga sure masina go hamata
1: moromoro tshwaye e kwa sa mibunga mikuka makonxa ya e ingwe ya miketsuxa wa thomba ka zungu tamakonxa ike mguso makhone ke fiti ka khumane wa mguso ka qhawa atshu o wa qhawa ka bunga singqawa a ka gaga mka khwasa a mguso kwing a tswa fiti ka nqa mguso ke tike he a singhe ke ka wa chimalili ma o ka tika he a thosa tawa ta thosa mgu qhi mguso ka wa chimalili ma mguso qa fiti ka si ya singa xa ka ngwanda a de e da wanda wa e wanda la ma ngiki gbe ma tswa ngiki gbe haya tamagisinga ke tsikgqeke hi khoki gqigwa makami mata ngisim tamuku qama kwala tot uke skola khuna magisinge ye froge lungsa juke ching aka ngu khama aka ngu gqe xa tinqa ka xesim ta ching ha gqe ka tseke michu ta ching ha uka e ta likamba gqe e ta i adame i khong khawang dui koni tuchike ya ohe ka gya i ye ka nga ngu main e ngto ngu khoka kho kwa khwe ka khong nga chike ya kwa i dui tis a khwasama ni khoka ka ya khwasa a he a thusa chinqa ka lungsa muku o ocaceke mguso ha ixa ya ya singe mguso gya nqole he ge wa chike he ka ma tun khong nga i
0: ya ti ya khosite ko ma be ha hinya to ho aninza te swere mana hanu ndo ma kenye kwenye klasi nzi haa woo hii no nta haa aninza haa guya hii haa klasi na hii tamsika hati yeswele mago
1: kahe mage fitika kwa mage fitika ke kete o mage fitika ke mte mte kuke nga ngeli kambuwe ke tepa tama ngwe sing ma ngwe sing ma kwe tuwe saka wa tama ngwe sing taka ma ngwe sing ama ke nge mimuni wa uo chika nga nga ka hanka isi nta moka magi chichita chike lungsa kake skola kuna kei truwa sa aga matruwa kongkwa ime lungsa kake skola kuna yefro kwe lungsa juge tepa kangu ya dang aga fitika ama na wakataka to ama na wakataka ati nga kaka isi nta tepa gaya nga wake kaya hange chingi giga sike lungsa juge ama ni mwa wa skola kuna kahan juge lungsa ka
0: okay tsandange ha kwitsawa te kwitsaro te kome ke karam no e se ka tinge o khwena nngwe khone khongo ka sensa ya ba ta tena gana o kwe ntidi do ka teng e se ke ta masure ke kana khwata hin kana khwata a go tswa nge o khwena gana o antsa ya ka sna te na ana ve khwena nge a ka sensa ya ba na go ha o ka nge seno de o ha do roma na go ange o khwena ka ya gore
1: ma ama kanqa ke maqama xa ka matwi khulung sa qwa tike maki singqwa ka xa ke lungsa ka ke skola khona qwa tike ka xa gi kwa skola khona kanqa ka maqama yi ngi chichi tisami ke ma thwesa ma lungsa yi maqama yi ke muku lungsa yi ke tike te pa nqa ngde ma ni agya stitu xa khama ma na khama kala sa khama ma na khama ama ni qwa gya ma ama ke ma cha lungsa yi ke ya tung ma lungsa qwa ke tike xa yi singe ka gi kwa mitswe ma ngi gi qwa ka
0: nunta anak I'm say ta how business ye zarok ay makungwa ko mia tende o gana tseuni sa ha te koma go support ye kore re tswa ha woko anak ay ke tin khwena ka support kwe
1: ma ama da joy da ke aha ga ti thang ji kho thi ki gami gami ki understand me tai ki support me ji ke ya ki yi ki support ami wa yi ke sim ma ji ke mangi gi kwa yige sim maji ke mi kham magi gi kwa ching ge magi gi twa ka yugi sim ka ikha gi tu ka yigi sim chuma ka kan nga ka yigi support mi tiki khi chi li gi support mi ma amada ma jwe ke chi thang yigi support mi
0: ya a te koma ha yam kam zga te sure mana ha khana ko voro ka tia go tsaha hanya go tana ntwe go se dive ene ha go wa go se dinzi samqae kwa ke ha tsheo ntsa mo go khona a ka go ntwe go se ha hanya go nkhwe ntama ana go go a siye te tsamzi ke go si tateng go se ngande hanya go ntsho tsitsi ya go tsungu tatiti o enxo wa tsi o dita enxo go tsaha tsuru na tsi ha tsheo ntsa mo go samqae kwe ke
1: ka ya ka nxike itani tlwa hima tena kwa ngxa e tsike mateni go mitu magi o bholo ta ke ngwa mateni ki o a sanwe ke ai o ka nna ba kha ka ngwa amani ngwa ba sile ya amani ngwa ba tanu ngwa ta tene ngwa ke u ma anya o u ta wa gaza lela ta tshi khwamane ya o tya ngxike tshi kala ke ya ata iwa ngwa ke u ta ngwa ta ide ba ka ba a tshi ding he ke tshi kula ngwe a long sa amani ngwe wa bholo amani ke tabo a iti jala ngwa hi kuwa a ku nguma hi amani a ku ngumita tshi thwa singhita mita sa i ngqita ha u ta wa ngwita u long sa bholo ma sine ke wa wa tshi ka tane ma ke o
0: no te te koma te a no hin e ha business e i ke te mu wa tebe e nyama te ke ze anzi te mu wa te no u ha e ha ka ka te and the two comes in ta i ta ha business e kensa
1: Matu katiti ke he kaya kwinga matu gakwa gamgezi kwa samiki tike ma o gang o haya ngakwa yi ya support mi kwa support kwa wamiki mtkawaka ke a ya kata totru ki ochi ta matua kwa sa yi kwa sami mtamiki tike ma o ngakwa ya he ya o kwa sa yele te kleke ke dewe ke tari gengi e kawu ya gami gamejwa kwa sa kwa ya o bisa kita ya wa nga a
0: Okay, that's an go mate danke hang o yen kuro fighting wa go nta e ha business en nta hanya ma go ha tsams ke nte o hung go ze ha mo wa go ha business ke kone ke ai anzi ke ko mate e support ko ze ti ha ke ha hi go ze tseka go ze teno hung go ze nte go ze ha tsams ke ha ti ha mo wa ha business
1: ke he o he ga qangami ke mo ku kha tsoka ka thaka o wa dong dong kha tale ke ka tsoka o wa tamatu understand ya i a understand me ya hanami ke ke ma nga o kwa mguso mguso ma ani nkhwa batanga o hu tu tisa ko lima male tamata a o nga ta mali kula nga kang i tsosa ka thaka u tamuta e yi ya understand me ya hanami ke ka yi understand kwa mi ka nga ka o thanga ta ka ba understand na kula ya tswa wa dzang ta tswanga ta tike ge talisin soko hutwa ke mguso wa tike anunga nga singe a tswa wa ka o wa achi qome mthwisa ka thwisa o ka wa bona mguso ta ya yang ma e da wa nga ta mguso wa chike he acho hang he gwa sina ka wa ge ya chike asin sa sin ma a sa sa understand a wa bolo ye sa sa yin na ko fi ge mgu chinga wa ke nge teti cha understand a ngwe ya ko fi o a cha gu ku chi twa da ta ya nge ya ga ngu ku fi ku ya la ching ya wa na ko la ge understand ke sa sa support a ge ku fi nga chinga a be sa riti a hu wa wa chi ke ma tu ntai ge nge ya o kwa mgu so he mgu so kwa wa tsang
0: and danking kama ya ta teseta studio ki suere ha te teseta suere ka ete ha business si aninzan ti doka te teke kre han te koma ti ya huzi tinzi za rok ai zi ta hono kasin sa ya va tin kwena tama nungo hiya kwa a ta ti ke he tam ek ama koresen sa siye te tam ska kasin sa siye ko wogo ta ti ya huzi radio ki teke kre han an kreun sa danki ha kama ya ha te a ya ha ya kreun sa kore ta ha business si aninza kwa nehe kwa ziti anko tamanti ya kuziti nite anko vizi. Anzi kai kuzi gao kuzi program ki ya kukheri ya tek ehe radio nerten sieve o henihe FM kim.
1: Ya majwe teiti ma ee mage wana hechi gake nga kwa ehe ke kinta adhame ginge chike ya tuya oka ee ya yunga kwa ee ya uhim guso o ya longsa tiki tuya wana he ka ngat anja ki ya anja ki tiki he ya o kanga e ka gaidan tami kan ta ma jo i itro sila ke ke mchi ke khok ta ke sika ma kai
2: FK

Kuska kame temono yaofek amako tuihamani tenge karahwara donor ten seven oni ha FMK no journal temet programming se kunyams na kwaham kai kuzitemon kungako krahasa na siri di anianza kai kutatin ku kai kuzitamatemu di kai koko mia tete uhasundit antamara ka kohane kai kwe go seko herisahie 12 rek amatequatio boriati seko tetro kum sahim no Boris Ungoroi ke varisan mot pieta met programa atsams ka ima kuti seta to darana ka ego kuro programa ete anakwahim no programa nga hiyams na kwa ha atsams ke hito temu kum sa tse ka atsams ngunze temu kanu ngo te uko na sure si ka kus na kusia kwa tenti do ka di ukan ezi ka siya te sure okam nga kwa na ke tse unisa kiri te kongu te hiyako ansi ngu kwarta la kure okwenge atemu ka atenu nga kwa na ke hito te mo teo teo kwa na 18 aiziki te hiti o sorho teo kwa na ke kam sure ka te tatim kwa na a eya te kams ka te nyeko ansi klas na go hoze hambe teo kwa na no examen nge anyama te kam ziki kwa ma ago huita maha hambe nga kwa na ke antun sa kiri hiti o teo kwa na a ke he kam sure zika te karo teo kwa na siyako klasen no te nyeko ansi tsaun sa kiri huwe ngunta oktober ngwe mayam sna khwati ha kam ziki hersin nga te ukona sinu zaok sure kunante tate mo zaro ai di tatem antun sa kiri huitinge te ukona sota ve tate a zao zi am nga kona ki hito te zaro ai he ekhang tate ukona sure sika kus na kusia khwati kam ziki ndu do ka te ngu vike ngwa khati wuko mu wangu te ukona raport zi nda ikara zaro titam dri ka kwartal su zao zita ikara kumwa tita temu wango nukuro kwe temu te ukona nge a nyama wata ava siye te tsam zika hiti uke tsam tete kromia te hem te tsetse kana ubuka ziki tati kwantama yeko an tati nge anke unza kiri tsame nga kwana iki hiti uke tsam tete kromia te hem te tsetse kana ubuka ziki tati kwantama yeko an tati nge anke unza kiri tsame nga kwana iki

chams ka temo ta tin go se ite o tswana fere a examine a va se ite chams kim ta ti ya go se temo te tla ikuta ti programme nxe se ko ya msna gwata hango se ko gerisa hie 12 rek a mate kwa ga ti o borete se ko tsekre ko msa hin gesondheid anza tamaga tse o ntsa tla ikuze rakako nute kama te kwa tsamze ki tsutsu hetin taman khono hetin te resonded at resonded ani m akwana zika te moraka te ga tsunisam makwana ki se sao tsamze ki te mute tsarati zwanga zinge khwati tama ga bana te khono tsari tate akwana zika no tsunisa kiri te tsusen tate zwanga for kwen gwe te o khoda tsamze ki no tsu zwanga zite an sitema go khwetsim enkhoninde ita kunwa kae go tsiteng go ga tseunisa te mote tseuseng ta tengwe climate se utsinsa sene te u gesonde dit ane tseuntsa rakati kwa gam tanzi te kae go dente kom ta te kone te ya go zite kae go ta te programme nxe se go nya msna go ta ham into teng uru na go te oktober nkwe mke te ya go ti tsams ke te ya go zi oktober nkwe ma te kae go a ka tem awareness nkwe nge a te mo ka te no khongwa a tseunisa tsaqo nkhona tama temo ncamzi ke tete qoma kote support tate kone hem ke pointa ting ana ka ke stigma ta tsite go he kone tseunisa nkhongwa tse go rohwa nkhona qha go enoda ham nga kone ke ke he tsam ana ka ke ding kwe ding ke a tetsuwa go a qha wa te tsamsa ka temo te u khwena venu temo te u kurina te u wesenam wo go temo tso go tsentse ka dango ke tamate mo te go ga bana ko enke ga kone ke hiti yo ngomko e mate a ka te ga awareness ngwe fra al temo ka den kung of manwa tse go rohwa nkwena dina te un ana ka iziki te te ko mo kute support ta tem te te ko ka kwana zi dinzi spatra zi ka te u tso zi te tsetse no ga ntamate mo ngo ka ta te tsam zi ka ham a zi kwana zi temo ngo te tsetse go zi ta tinzi program ke te tse trente ko mo ta te ko ne ti ya khuzi te kai kuta ti programme nxe se ko yams na khwata ha go se go khirisa hie 12 rek amade kwa no buri sungoro ki kai ko ti se ko wogo dara kuna se ta tsara ho de anyanza ko ne te an si ngi tsam si te an ka ti tsara ho an tsun sa kiri tsara ho zinya ma ko te kan ko tsame nxe hem no tsara ite mo de kwa ti ko na si ka te wo ko nwa ko nge a tsara ya hambe no te mo te wo ko nwa ko beng ko na ke an tsun sa kiri di do ka den ka ko hi to te sa te mara te kom na ko te u aninza te gui bori zite ko ma te zite za ka ta te ko ne tsara ho e ku tsams ke te u ngun ko zo nwa ta ma te mo te ka ko ta ze ka ko zite do ka de kro program ke te se ka ko tswa go 12 rekam nga ka di do ka de te radio zinge a te khoren de ka te ko tsams ka program zi ku mo te kwa te ya ho zite te class na go koma go program zi ke ta ze tinzi donor da han e ke ke ke tente kom ta ti on ten sieven o ni ge fm ki programme nge journal ta mi ti kwa nam ka ti se ta to darana ka ite ka ngo se ko khiri sa hi 12 rek amadi kwa ham.

makaza ni Dr. Skaro tatetsa netiyacima kwicamskatia anka tiqeska tsame temono yafek amakosi sen 20 minutes yangye karakwam nuk esika 34 minutes e ya kwa hango programme journal tamietis ye ko khirisa hiye 12 rek amadu kwa kha kai ko khuste mun ke hetsam kai ko zukunwa kongo sa kra khan sirede anyansa tsa kona kite tsao kata ti tsam zike ke hetsam kai ko zikete anka kwa ko e siri hetemu kurisi o khiri o eteke tsang tsone sa tsuwa gore tsam se kango ke hetsam teng ya ko anta ti tsaka kona kite tsao kara kongye ate kwa te tsam zike teke tseka sna go kurisi o khiri o ikem no kai ko zite mute tia ke krente ko mati program ki ti ya hosite kai kwa te kwa ha sure di anian sa tsone sa te mute tia kai kwa te tsone sa kiri tsam zike te utswana ngo sure ka khu senta ding e firi ka kwartale e izi ayoni sa ti ya ve ta ti kone ayoni sa te mute utswana aizi ngwa ga te go ta go nya go go tsia hambe tano kuma ago khotse hambe ma kona ke hinti ute zaro ai he kha to ti examine yam ta ti kone te munu october november ngi wa kham tsam ziki ti do ka te te kai ko nge a khom kara ko te tsona tsetse ti tsam ziki november nyama ko agara ti tsam ziki tamano ti do ka ti khome gana wo kha ikwa kha ka enza kuma go ta tsang tseun sa kiri te hiti o te tsona sure e veng ta sure si ka ko sna ko si ati tsam ziki ta ze tlai ko ziki te ti ake trende ko ma ti programa ngi he journal tamia te se ko yam sna khata ha ngo se ko khirisa hinye e se ka tswa ga mane tse e ya go ha 12 le ka mate kwa ham bore te se ko tsetlo ko msa hene bore sun go roi ke kro programme ba di san mut vieta mi te hem a tsam ska mo ti se ta to darana a ya go to ti se ko khiria go yen irem a mate kwa ha tsam ska to se ko khota

skakwame temono iafek amako 36 minute zengi kra khwara donor tensi van oni ge fmk programa journal tamete donor da hanqe ke gonam ka tiseta to darana qadeka kai kuziti ya hostemo program ki titi ya kai kwarenti kumate october ngoe mathi ya hosite a akarite u resondit aninza nutemo ka teno october ngoe mahati kai ku akati teu ana akidin kwina mano kize ho khwain kwina tsuni satemo tete qumta dimqwe manxima qe ukuzi an kwina an tsuni sanoda ha kwa kham eno ke hetsam te ko ansi tso he so ta veta ngona ki ke hetsam te ke ka u ka ta hon te tsu ta te te tsunya ho veta te a te tsunya ho te ko sa kham a dango etemo te kwa ha bana tsu amsina go no tsekara iya go be ngona ki temo ana tsaki go asteg my te kwa ta te minya te a izi ka tu tsamska te corona a ho go a hinzi te mo tseka venti ya kwa nzika a tsai go zikete ko makwa te mo kano for all manwa ke wo go nkwena te mburunga am tuna te mo tu tsamska thung e wo go thung siki vene zwanga di kwa na ka ta ma te mo sine wo go nge twa kara sasa drugs di za ka di kwa na ke ta ma sine te mo manu e ze ho kara kwa go ti a zikwa na zite mo ti ntuna nci kwa di o kitamange a qhom kara tseuni sa te ikwe na te tan te mo sine wo go nga kona ke ngi mko e ma te a tseuni sa kai ko a ka te hitio nga khone kiria ke tin khwina a te ke he tsam te qom na ko te se support ta te ntu tsam zi ke tin ha te mo ange tsa kama asna de tsa o tsak ama tsa ke tse ka te veta no kan tsa ta ma kha ko ye mo tsa gyao ta ti tsuya ha nyama kutemo kutsamska hinye kokwetsa umanu wetsa kuma asinvenga kutsinge anki tsewun sangye kwakara tsake tsamnga kutano tsakan kai kutati ha kwina seta ngokuni kiri he atsa wudi tsamska kone kutsamska kai kukwete asa e kha kuteki te umanu ziki nte utrek amzikita matsa e kha kukona zika te kai kutati kun kuna kingye nge kwakara ke tsam te nga kutsamziki kwene he nga he temo kutsamska hinye kusinu zwang kasiye kwa kham ma kona ke manu tama sino je ho kara khako ma kona ke ngum ko e mate a tsuni sa thi ya ho dia tsai ko a ka tem go te te kom ku ta ti ven te di ga te ka ma teng khone kire te ke tin tsam ze ke kha kwe kan te ga o ta ti mo ke tsam te a ga kwa kha kwe te wo o go nka o spatra te si te tsai ko ko ta ti tso ko na seta venu tsa ana khwa ikwe ti tan a khwe ndira kan tsa tsa o khong ze tsang ka ku ta ti kone ke he tsam tsuni sa nge akarange atsanga de tsams ke temo sa tsa khong he wo go be a yema go tsa di ga tsi ku ya a gore kong ke a kha go e ya wa de tsams ke tsa tama go tsebe ke sentama te go ga tsa o manu si o aninsa ta zi ti kwa na zi te ya go a ta te ngwe ma nwe ma october te a ka te manu a ke temo mporunga a wo ku na ti te ng ana ka ke ni tsu tsams ka temo te tsams na go ga te ke te u tsak am tsike ma go ta te ke ntse tsu na te zi ka tsams ke ti o te te tama kuya kwa ho venu kwao kwa te tamate gyao ta te ngukuni kire ki tin kuna tamate kwao kwa ke hekam te kha ta te miya te hem tso zi ana tsao ka ta te kwa kham ta hun ke hekam te tsu o ta te kien kwao ka ta te kwa nengye ate tsu nye kwa te ukuin ki tanu te ansi kuin tamate ka gove miya te ahuni a i hete mo tso am sna go no ha sa eta mate mo te go ve ma kona ke te un ana ka ke stigma go te kwa ta mia te ne a we ne se te mo te a ka te go e ng mo e ma ng ta nyam sna khwati ha tsam ke kai ko ham go te un ana ka ke ding go ne kire a wo kwa in kwena go te te kuma ko ke he tsam te ngam e kha ta te na ko ke he tsam te mo te ka u ta te te u anensa tse ho di he em ta zi tin zi kai ku zi ki te ya ke tren te ko ma te ng he program me journal tamete se ko yams na khata hango se ko khiri sa hinge es ka temo ka no 20 minute ze e ya kho ham se ko 12 red amade kwa boreti se ko tsetre ko mo sa hinge ya ko uru na khoti ka ko atam se ka boriso ngoro e kiti te ka ko kwa go tsarade ani anza ngo te ka ko ta temi ya te nzi tsam zi te a ka re tsara go zi nyama ko te ka ta ti no te ana kwa hi tsara su khomi kan eska te kunya ta tim nga kona ke ti te mo bure na tsara ka kona ta khono te ai ke te te ko te te mo ana ai ke te ko re ta ma te ka ko ha tsara tsara ho tsi am ntu do ka te a tsam ziki
kai kuzikite te kugunte ko magongo te aninzate an senta te tsara te kan de kams ka ma kwana kite mo te kan te ta hono tin kha te mo kwara sen a nge akiri ate hora kams kwana tsara kan kuna te an se tia kiri zia nyama ko te wo ko klima te so tsinza sentu kwana zika ko kuzita ma kha hinya ko mia te seri anzata ma kiri ate konti do ka te a kai kuzikite te ai ku tswa kunte Cunisa Casna Cotu and Zacuma Ago, Kiris and Gay Ate or the Trams can go and tango carque de worry tam. Does it in the program kite crinde cum taticon and programme? Your now tamete se coyams na watahango siacoherisa here 12 rec amatiquaham.

0: Tsama 12 re tsamoga XK FM ke e ka roga go ketsete na di Maritzburg go bore shore materam. Dia ke Burgermeister Siete da di kwe Johannesburg ke Helen Zelle na di South Africa ga si o motetu tlo u khona o jao je tsheka di nunxinga kwe di tsungwe go ngite mboronga he tsheka ra ga a go gerika itam. Jile ku yata dia a khonte twetwe na ku ngota ka Pretoria ke nkhwama eka go parte he a karata mbunga khwendi tlewe e a moteto jikhomka a ta go ncingi go mutsungi de khwena a go moedi kwa no moteto khwena go xa o tam a itso ku ngota Burgermeister siete go kwe tswane ke no e krulene ke selie brank no katutselo ra silingwane tam a nga ta ha si no antia tlaiji e kamkingi go go jitama go tserina go itloe nna kwa na ka amboronga je hinye tlo khwetwa go ha kwa dimboronga a motetu ti kwa ha go tswa ke ma go tsha ka e tlo beta police ana go bomba ji nta ha tse u sha khwe e ka khwe ji a ja o karata go group 22 khwe a ni a down go a khwe ndi jawa hi o ikombere wa qebe ga ke o skap go ite tsa mo go 22 na tana a thata sama nn kuna te isa kyarata honor dikashi a ka khona syndrome shiki tsha ko hana gyawa dita go tedle ka permete hana hi ti khon ango shi tsho ho da kem group a he derta ga tuitu i khona ho he an khona ango te tsho ho da ambre wa ki ina qara ho kona ka atuitu he go kunwa te go muteto ho fo ko ye ti aninja no tsan ti na police nda ma anja shi ya ga ta ngo rata tem we ga tsaye shi ka ataha syndrome derban de ki go group tuitu i khona site kiara ti a ki a ka ti kuna permit ya ango ina tsara ko kiare na hotam police a no secret ti ya cap start si di acama ga spatra ka ki an kara ho ita e kam a ko te yo ka ko ta magate ta kim mboronga he electric city ta ki denga se tu blue downs ki cap se flak tenza tese na dam no fier ta khuri a koma a ndu wanja ka wita ta hono fier ta khuri gba ko he an tsewusha ku ka itam police ko yamma ko a andre trout na de sinumboronga akwe di tsunsha hi di khana sesa ate no kwe a ibre kha khana go ko kyangwa go engo khana u sesa ku jigeri na go yom borisi u gerwe 12 di kwe o ga tino 14 na ku ngwa tin Rusland di si drop by Kramatorsk ki ta kite Ukraine ki tsheng amati kim ni bomba si tlao he besha kwen kwa kunja ki si kereti no a he kwa tengo a han tonda ga khwena a ta ga u ga tseng o di go thi ya nga o di Ukraine si ke go bomba di tla we thinking 12 re bore si u gere o ga a he tso bore ga bana ga teke ke seng ne yen ire a ma go yom
1: to fun nam di kwa 3 minute ne is ka fm tam gi gi am ko programa ko ming ya 12 re ming a de flis no ge me a tang tsi ng ma 12 re bi Die aga Burgermeister in Johannesburg Helen Zelle in South Africa pelmo ustrafu ke damesko mo pengos ngaygusin kakuchi uskala zelen ke tanga die a ke kaye tu ya Pretoria in kokomangin ka ngya tu bungasku yunga ngnga tsiga hajala sengi damesku yunga kwang khabi ta ngutis on utwana ke ikirleni silir briksa kato selo rasiling kwenye kungwa yu se gira chwa nungta kwa sega sa tseng dan ke chika mpeling mas guli kama ke tari kwa polisa itra tira wajik kwa ke ying he wafunda ko ke gane ka ngwa nga hera ke uska buko na kang chika ying ke chwa tung sahana permita ng hewa makalunga ke ya kawu ng amge chiu seka ng smuk nga kang sanggira kamsung ke chika ki diharta kai ng gachu ge tisa tukan tura ng he kiwa kan tur sa tu se gai ko tu gai kan ka ng tu se ka ng tu ka ka den ng ngo tu police kan kan kon ran ha ten ka chin ngi kan ka ng wa der pan ko na tu tu ko sing ya ti sa tu kanu se hana yi ng hi ik ng ai ka wa o mali ko police ag sa kam sung ng li si ko ng he kap sa ti ko na si bi tali ti u se ka ng ko ni sa ge tu ng ko cha sa ng ng ko ng tu ta tra ko ni sa ko ng ta tiang kone sa electricity ke blue downs ke kapo kona ke tra kla ka ng fiar tak yar au go ya se tra kama kwe ke fiar tak yar au di diang sa kama kwe kwe ke tra kang police sa kun sa andre trote kang ren ke tre sa dun onar suku ke ti ya se tra kama kwe ke fiar tak yar au di diang sa kama kwe kwe ke tra kang police sa kun sa andre trote kang ren ke tre sa dun onar suku ke ti

Rock dai leafy tati tiang kams kang auna zane tia kuya makuti ya anka tin treska kame timu no 12 ek amakuni haminites yang ye karahwa no programme ne varisan mut pieta miete se kuyams na hwa hano kurio programme te anahwa hingo boriko hojite anka kutati programme boriko hoji radio si aninza suria te venu boriko hojingi ya ato ka suria de tante anka kutati programme ne se kuyams na hwa taham Nutan karakatam programme hangen ngetsana hakum sayavate ovuti buri kuri buri ofumbamba buri ha anka sayavate tanya kuri programme ngoyams na hwa ha siya ko khirisa hie yen irek amade kwa kams ka tot siya ko hotam nutemo programme kite anka kwa tan esika ngo ka ikutwa kuna te darakwena awo hwatasti temo leinikim nga kwa na ikiti doka rite radio zingye ati kore go

Jeg er ikke nogen, jeg skal FM nu nogle dage om at under flytse nogle. Ministrange uva presidenti wa kompun John Chamveni kan dage betalen kau krisen unset Afrika. Hej indtræn, kabrige ke tikoma. Tænke tangen dage pelmusen di ungulung ke kwa. Programma ng sengia ngan kang kinguli ng nguli sa kamusang ta sit Afrika sang tagigaw nguli ka ang hitikriti ni Tuan Ho Aba Chavene at nga tiyang mungi kawda ni kunagi Pretoria kunagi janggut ka ka ngay wa kumiti ang kinaw sa nga kangusang ti Tuan Ikula pasporti sang kwa daw nguli ng hofik ka ka ang tayo nga July ka usay ka ang sa sumuvita yang he wa ku ta mangul ni ga mangul ni ke kya usisi ikasing kula khanu sanga passport ki id sanga ka wi geng ol ga gumi wa ko wona uchi ko masan kan ko jala ikasi pel ngos di usiri di wi ngul ge kwa ka sa kha ki hrupu kisi ki ji ko kisi ku kwa ng dui ki tuti ka ka ang ki ngi ang ngul ni ngau sing ki ti sa tu ki ji ko kisi ng he kula chi usi kang sa ti sa tu i di wa ingul ge kwa Departamena hewa banalan sisa kawa tisa chikwama kani kuna ki dilakang dilakuna kang hewa chichaifara ki derban kani kuna ng skatle tautukan nga tuitui nga kamakwe san ka tuitui kazi koi kwa kokuma ng kang sting ada tuitui kamakwe ka baitalan kao san yigga ya chikwama san kang uwe nguli polisa tinga chugi ang kalin tetakla kwa chikwa yin kao kuiya guli kamakwe ka baitalan kao yin sitko kwa tsaju kwa masike kwa ngde kwa sika ngza kamsang takti na kamang la ngkikan nga rati ngki kamsang longsa gani kuna ke lusi ke ngke o jala kai e ke duwe disini sesin tu nama triki aidis la kakla kang hen kwa chi gri gan chi mil yuni kandidati mongshet Afrika diel ni makat eksamina ngaya diartin ke Oktober uki sesin tu nga ke November Kuin skogia kabari ki uan teknologi wiki tali sengka usiki frasil sengsi ujala toa umlisi ka akawa nga mafo rama komechi yang gigia Pretoria kuna dan nga uka usika nga sidi karti sasi ya hana da sing eksamen seng geta tuhun tuwe enin tak persen di umlisi dewi peng tutru seng selaka kama kaya kwa tak usika nga sa ya da internet kamsu uka usika nga usi nga chua gala eksamen ke kwa ngi fasi Nigeria polisa ko meki twinda yinge vega dangi set uskin mole kuna sin kong otake nga grupu de ke donor dying sin din habisa tag ko ga ibadan ke oyo statia abia ogwa bom stati gani kuna he ka unwa he bungas moi kon hai ka ke khali polisa sin moi khamti thoin tu na tu kha ka ke polisa sin tropa sin den hauge una ti thoin ka usiga ng sentena sin u ke jigan thong na thamak ya patan ngne jera ge chik khon ka taung no kwa ko ngami nge wa yin ge fam ko la thama tyum ki wi tyum sam ko ngun ngi eska fm ge kwe da matali wi

0: ke tsamaga yera go ate o jawe mo rosane ta ke go tsote ke etsa kumusa bambara ga go xka fm ke tete to to se tuang sa cha mo rosane ke de flitchi nonge no di marats pere go
1: mko programa wa mo rosane ke ya koti sung ku taman ga ni ka nga sing ya kham sung ko zuna tal departamenta wa patimungu ko ka jala u kham ko sing ku isko ni uyi isko giswa khabari ki uti ka krisim ki ngo ga khame ki ko norbes departamenta sibitali wa gitu gi ta kin ta ki ya khag do gi ti khoing gi yunga sibitali ko yi ngo wa yi ta ko ki o ko cha pem ngo ki ki lung sa ko ko kam ku so fan ngom program Hendrik Martin ngwan gam ta kon ngam ge mi ngia ju ska kon sa ngol ni ngsa ge kwa ka tuen ngam ko sam kon ngom ko de mata li
0: ngi shi u murushani jao ki te thi ya bori ji qa ku qa ku ta makhanu ngi ji atek kwa te ki shure ku ta kwa Zulu Natal si department de state di jao ho ana ko ngu ji na qan ho ji a ka wa ku a Wotu ho ashuri kara hwatingo wopaisa re kare kuinsa no go state di home anangu ho ji ango khwena a ho ji jao katam de komo go hasi no Norwegian issue department de choko jao ku ka tlo e to ka e tsin ina mo tla re hwae yo tsho jwanga cha tlo nkhwena ina u tlo o nja o jikingi ko di ko go ka e ditam de ta u boriji akoma gwe no Hendrik Martin te ateshwara ma gwe un chitu jiki nde u ji hisena titam tsama tiwe ire tuwa de kwa hasi eko morosane kheri tuwe tuwe ire kamnu kweda mbore te koma gwe

Tuwe ire tlamagwa XK FMK bori e shorema atera marats berakum. Minister a President Mbriwa kite to a Kumbutso Ntsaveni a karata ngita unka ikwara South Africa kia konkwena ina unshi umuteto ji adukuto titam. A inga atasino ni program si ta unka ikwara kwen ngo tsunwa akia aten kwena kana unji ikwara ko ngo ana akhao kainu permiti ji ana woko South Africa kite tam. Ntsaveni iata bori gara kwen se Pretoria kita ikwita ka Nako shwereta wika tu shika na ukwe e komitie hengo ni minister na ukai kai nye hengo tango kwa kwa kwa na mboro ngaji a kai kwa tire tamo. A kai kwe hise na ti homshi umuteto te ma kohofu a yuli mkiku iye nshinu tu anigyam angi muteto ji tango kwa kwa kwa na jao karamayko ji chakawe ta tako angie akwe ayamiye te khama ngu wiki anako te sakya te tano go am khoji chaka tewe tam ha am angkia uiwe tiko nita hacho huiwe tam. Tia ngo ngrupu tao nga ikwa kwe na program si ansiki ngo te kute kha kwe awo kwe akwe iofu kwe kikwa aratik eha nunga hui kwa naka tui tui ji tia nga oji kinya mahoa tingise na tim. Rumende na khanao anija nga ta sinu ngi omu teto nga kwe eha na doroma kwe ta Tako ngi parmeti wo kwe na mwidi kwa nuke hemu iki ya ati mtui mki kaya gube tam. Departemente banalansi sake kwe he khasi ujao e sentram si che Guevara ta ki temdao mderban kom ki kain karahwata tui tui a ngi pepa parmeti deki ya ati nkwe na te hiya takim. Ntui tui kwe na kwa mae katie ya takun kwe na ngo leini ki tewe anga weki kya kwe na ate ya tam. Polisa na wika ngeisika ata hakiti ngo akituitu ya tikuwe si tata sa no anu kwenye ngeeta hana ngo ajao si asendra msiwe e ngo huwa mayo ngo kainja kunga gubeta ma. Rati he shure jao che karaka hita kwa yekwe umalusi takiti nga atesino hana abasi ya hwata ngo che karaka na kwa isa 2020 kasi umatriki kwirio examen he Maljuna kasi kwen South Africa kite o gohecha karaka kung tam. Examen zi 13 Oktober kinyama ko 62 November kasi kheria gwe no dam fakaji na kuwa tru teknologi fakaji nyam karakdarae gwe. Umalusi si demanda o amafu rakometi ko bori gara kwen se Pretoria kita e gwita ka ngata sinu ngo nasnala senior certificati e ngo garagun kwena antsewuni sa tia ngidweni yentak percent sa isi ekham. Umalusi si ujawe agiti ngo examen ji ungwarata ihe ngo angwarata eko khei tek eji umuk ehe tako ngo apepaji khei kwiki kwa tek ehe ngo cheka taktewa itam. Borisi u khiriwem. Nigeria si polisa na nga adetuanda khadingye u angye tivye keki kamkia ane anwinja hoit ko tomaka guiti na a yo kaha wo kha hui ti tam. Ngan grupo na donanda hak e sikan aya e go gui ti ngo tam di besa a ibadan ka ikara ko oyo stati ki abia no ikwa ibom ka a stati sa ka ana kuwa ti ka ngo ngye u kwena jao o to program a khana siye ko kasi na kwa ti ya te o tam. Ngan kwena a si wo i ti ngo polisa na amina na tungwa ratan a o di jarot are ko no khabana kha koro tsu di ase ko te khoro khati anja te kon kwen ki ngo nitsa gwi na tsu kumboro nga he khabana anya ma go khoma kha gwi tam tuwe iri bori khodam ko si o khere o kha a he khabana kha tsu bori he ete ke ke gwe tsa ma sie ko fir iri et ama khuyom

Eska if imoner ten sivan kinke niham seteke tin zone kan ngam teke tin zone program kat ngasita maje kamaka wisege kalego kumaki kokwin ati kitam kinam kungam trotas kamat am program chung msete yaska mangam ke program chung wami alina glenda drabin maje kamaka wisege kalego kuma ke radio eskefem trotas kamat am program chung ke donor dahan kuma masayang kay di akte kay October ka kon ngam kay kay guwata tayo na jam to chom kana da mga kong ka kon ngam kay ngay kong ngay kaya tuyenda sa sin tuyenda babayin ka kong kagugu tuyenda sa sin tuyenda ang kagumang ano wati kong ngay kon ngaw kam sa tayo kong tuyo kang ko kama ko eh kinsa kang kay uwasi sunang kay mtima palin ngam longo sa mti risi jima pasim dun hong hait kay higya ako aga chuan ngay kay mtote ngwa kama kwe deiti heke tamsen heke sumanuma tamsen nitama gya heke nwema nitama tingalaga ngwe mkuma teke kango kama kwe msateke anjike mke kango kama kwe mtuke sing ofu mtuwa ke ngayika ke sumanuma kwa chikze wa diwika seka gawa skola o diwika seka kakze ngaka kutu u kakakula si msateke kaka mtota kango kama kwe go back to school diwi dia skola mse teke kawati ke akun kwa teke san sumanu angre daka nge sanka keka lawa kadzawa amana san kran tse mkredwi gomi kawa skola kre sing amani akolo kwa akoba nge teke kwa akolo si wa eksamin akolo si tani kwa te akun nga wake kakakwa meke ake duna kwa atwa nga akwa teke tamnade ke kula ya ngheke kwa ake towa kwa ta ake wachi ku game tinga ake u kawa he kwa kula e agcinga wa khami nge anga akaka kainwa ke aqa musete ke derte kwartal aya ya it's like it ta ake kwa ala porting tege sing ala porting hm khainga wa e momom tinga ake sing tige ake kau kungke gumikwa o tiki ngwe kungke kukwa ama niki gumikwa ngawa akwarta langwe ke ya chawisi o

0: xka FM wonartin siwe nginikele ngeke ngeke mtsasa mtsafita incindwa ke ke camtsa ke qala camtsuma ehola ke yagqoma ixhamuka yaqhamtsa teki mtsa twi camtsa ke siwe mfirta kamunita ke qoma ngira mtsasa ngehola awisike qala ke mtsa titi matene awucaqwa yagqoma incamtsa buramqa tsona qhamtsa teki mtsa titi tsuma e mtsa camtsuma e kawisina iqala ke mtsa twi ncawa pasi mtsa titi singu mtsa titi musimtsa monitor aqhiqhama kawisike daga khama khama fuka uka kwato khama ra kaqo qhamtsa ri qala qhamu a qhamtsa teki qala wa mtsa titi mtsa kata ni khwa ya qhamu wa kawisike ya qon qhamtsa teki tsike hekang mtsa sing o hang ka ke mtsa monitor aqhama ka tani tsho audzala ka usina daga qon qhamtsa teki mtsa titi ma e ola e ka tsisike hekang a qon qhamtsa o tsisike e ka qala mtsa ya ke mtsa monitor tsinga kawisikan do hang ka ke mtsa audzala qhama ka nsinga ke mtsa titi singa e mtsa o tsike hi kanga dzala mtsa o tsike kanga to mtsa qhi tsike kanga dzala mtsa qhama tsike kanga khama mtsa da tsiwisike a nga teki mtsa titi ma e tsiwisike e ya khama khama o tsiwisike a to khama mtsa a ko nga mtsa ke ka tsala mtsa o ka khang mtsa ke mtsima ka a o a tsijala sanga ke tala ke he mtsa sing ke ko e mtsa teni khwa tsama tsa he a qhi tsike hi kanga khwa he o ka khama mtsa o ka khon khama mtsa o ka khama mtsa ke tsike he ka pasika uktoka ntsi aqhinde tsigising ka ehe ana ho qo tsigising ka ehe tswa to au tsigising ka tswa dzala ka nyanta ke apasi asu ka ke a titima e tsike he kang khote na khosa a tsike teni khwa he atwa a khwa he au dzala in khwa he khama ma amani wa amani kusinga tsike wisiga ndo hanka ka makreha ka ke khalman amani saka nka dzala man atu hu tsigising au to atu tsigising o dzala a da ke wisina ka nyanta ke apasi asu tsima ka nga khama khama anam tsa saki ka usena teng khwa ta a khang cham tsoka khora ka um tsate ke e tsi gisin ka e he ka ng a jala khamo tsi gisin ka e he ka um tsing ka ke kamania o khama ka tsa ng hite ke ko e he ka um tsa o ga tsi gisin jala cham tsa tru ta a khri tsi ga na ta ka jala cham tsa um tsa sing tsi ga na ta ka to um tsa um tsa sing tsi ke e ta ka khwa ta a khama cham tsa ta ka usena ka ng ta ke pa sim tsa a khri tsi gisin ka khwa njalam cham cham kwa nisi uchim cham kwa kwa chi gi sing kama kre he chi ge hem cha sing ga kwa kama cham cham ma rahe chi ge he kan kon ham cham cham ata ni kan kwa ata na kha khangwa ku e ha cham cham ke ki chi ge he ka hu pa si khama o che he cham cham khri um cha sing ke ke kan jala khama um cham ni ya a singa ka um cham ni ya go ka ta ka wa cham cham de ki cham plan ya e o chi gi sing ke he an no da kha o chi gi sing ka e he kan a sing ya a dung ka jala a sing ya tunga khama tamara akong hai ke ke amani kho wa ta ka kanjala khama akong hai ke ke amani kho wa ta kawisi kana akma ta to adam tsa sare ki kala ke mtsa ten kho ya wa kawisi sik e he ya tia tige ya singi ke kho jala khama ofa ni ke ke ni tsa kho jala ta ma pasima kasing mimani ya wa daga khama khama mimani ya wa daga jala khama mimani ya wa daga to khama tige sing ke akong nam tsa tige sing ke a kham tsa de ki mtsa pasi mtsa usung ka sing tsigi sing ke ke mtsa a khinyo ka ke plan mtsa ko da tsa tsige he kang a ama da ke ka wati jala sing fa sing ka ke ka tsile khama khama da kang kan a nwa ka u kana tsam u si si kang a tsa da ka u si na tena kham tsa de ke mtsa a sing u plan sing o sing tsigi sing hung ka ke ko e ka tsa u khama mtsa khitsi kan huma ka re da ko ka ne kham tsa tsa tsa tsa kham tsa de ke tsige he mtsa kha bri ke khama ku tsa ka u si si ke e tsa pa sim tsa o ka tsa dzela nyawa mtsa tsa ka tsa dzela nyawa mtsa nyu ka tsa dzela nyawa mtsa plan is o ka tsi gi sing ka he ka pa sim tsa dzela nyawa ka tsi gi sing ka he ka pa sim tsa dzela nyawa ka ka ng de ke mtsa pa sim tsa sing tsi si si ka na ho dzela sing tsi si ka na ho tsuma ka a ama de ke tsi ka he a o jala u tsige a o he ka to a tsige a sing to ka a ni shi de ka tsige ko na ngara ni shi de ka tsige ko na panga tsa da mtsa go sing ka wisi ga na tene wa tsige he ka ho he ko khali u khama khwe a plan ni singa e ka khali u khama khwe a tsoklo tsige he a ke qama qwa ke ya tsige sing wa to qwa tsige sing wa jala khama qwa tsiga na ka tsige a windika ka wisi ando tsige a plan ni sing ka ho da a tsawa u ka khwa ta a o dole o tswisi ke tswisi kana ka khlam tsa tike ka tswa tsike he kang pasi o mtsa ka khwa ta o tsa tswisi ka mtsa ka khlam tsa tike tsike he mtsa a plani mtsasenge chichishi aqinde ke apasa chigwe okaqinde ke apasa chigwe umuchikano aqinde ke apasa chigwe udzela chikano umar ko eya chigwe seko khamatsikano ko eya chigwe aqwa heya aqhu khamatsikano wathike ke asingqoka heka dzela chike he aqamaqoka heka dzela ka chigwe asingde ke nika ka chishi ke chinje ngalomana ka chishi ke uqwa chishi kanu kakwa chike hea jala kama kweke mta uzala chike hea kwa pasi mta kwa singi akana tamu sisi mta ankuwa hea sing chiki singi a sing chika ndake ka jala pa kama reki chika nga jala taki ni makabari ki chike ma uzala chike ka mta singi tulit gani ka mta singi ka akta kalik gani chiu sisi ka akama ki ka jala a ta singi ka kisi chike ya chinja kalu mai ki a sing chika ndake atusha chiki singi ka uzala asing singa nagi ka to akin kalemano asing singi sing daga ka jela akin kalema ki himsa singi ko eh he ama ki ni chiki atani agia chi jela singi atani apa sama kere se chi jela singi sing ki hepa sikang to a chi jela singi sing ki hepa sikang au o damar ama tagi chika noa chiki ka kwankwa ama tagi chiki ka kwankwa ama tagi chiki ka gomitwa ka jala a namara chike ha vindi ka au chike a sing toka kem sa unge ke kwe msa a kwa hea kama tsa a kwe hege kum a toko kwa kakang ka chik trisi a anodaka ki apasi au fa chik trisi anodaka ki kwa apasi au jala chik trisi anodaka ka apasi a kama ka kuna namara chike ha vindi ka u chike ha o he ka kwa he a kwa a kwa he a tinje ka chike a chike a kwa ka a uwa chike ha au zala kwa ka tsasende ke koi hemsa asaki koi sa tongeni tswa kona a wa tsiwisi kana tswa kona khamtsiwisi kana tswa kona ngwa tsiwisi kana ka tsinji a khama go qale mando ditia e he asing ke ke amani ha oha da tswa hemsa ke a o tsamsa o singe ke koi a plani tsa tsi tsala singe go tsi a ma amani oha da a khama a qale mando amani oha da a khama ka ditia no da ko hemsa teni ke wa ya go tsamsa samsa kitara nga ya tsi tsamsa ke qale mai awa king mona da tsamsa awa life ta game tsa titi ma go tsa tsa tsa samsa kitara ta asam tsa program tsi game tsa ka kwa kang kwa kwa tsa awa go tsa tsi ke kang mtsa sing ka ke ka tsoa tsi ke he kang jala khama mtsa ngung ka tsoa tsi ke kang to khama mtsa planishing ta mtsa samsa mo so ta o nna mtsa program ke tsa nda ka u sina mtsa titi ka go tsa tsa ke kala tsa tsumai awola mtsa tsa le ga mtsa goma ga aibi victor ke excavating honor tensio e ke ne gara king mona ra a tsa mtsa ke life
1: Mbunga WCC ikwa saradu XK FM tamalaya WCC hung inkane kwa salga program hung saa kankuiki a uwa beyond the town center kakwa ngaya mungitiki ka municipality di chwasin ngayikuwa dropasin ochi usun aga oliku dweku un wa mkankuika ngwakalaga tayegit inja mkankuika unkiwa SIBC ibilungi saka usinkiku unke XK FM tay unkane kwa presenta hewa chakwanda mahongo hung saa kankuika untakamke asa kankuika un wakamke ehe wa Friday kike wola awasis ira nama 5 minuta kiko unge XK FM te ege ngoto wakam kika wisi kiko kama kama kika wisi si kewa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa mkama ak mkama ak chwa

Exka FM 107 ngxekene ngale ke mthuzo samtsha gitara ncindo akhe king mona da ke camtsha ke qala xa mthume camtsha de ke life umuntu fite ncina ke mthuzo twa site ke tsane qhoba ke qhawe tsa ke 2020 2020 umuntu fite ncina ke camtsha ke qala xa mthume da usena tane ke mthuzo titi ma yocecwa umuntu sinde ke 3 enqa umuntu ke titi ma enqoma ncinci ke qhaya mthuzo ke mthatha agqoma ncinci umuntu abona ke qala xa mthuzo ke mthuzo asika mothle ati wage wole aqhaya mthuzo ake qhoma ncinci awawa firiri cha samtsang ke timono re ke titi ma tane ncho acici qhaya mthuzo sake fefira ke jik umuntu sasa ke Puri kun kum sa sa lagi kum ngun kum kanam sa ti dia gumi kacwa. Em sa wala gya gumi kacwa. Timu ma em sa tenim kong kacwa. Ku em sa ngota ni gya ngawa ngam sa purhome kalak sam sumo gya wa. A utam sa lagi chi ka em ka ngwa a vindi kam sam sa sam teki ka wizena a kwan ham sa lagi. Tigi ka ngim sa teni asing kwa ke ngalimandu a wa titi ma em asing ka ke ka wisisi tigi he ka ngali kwa ka he ka jala kwa tigi a ke kwe kwa ka he ka jala kama kwa tigi he anoda ka kwa ka he ka ke to kama kwa a wa kama a titi ano a fa kama a timu anoda ma a twen hei a mani kwa asinga ka wa mani kwa wa ka wisi gana daga kwa ta a kama kama da msa timu ma yo msa titi ma yo msa teni kwa ki ngawa wala ke a msa kis a msa programa a msa ke timu zano anong dagi ka wisi msa kwa ikangu kwa msa kis a ki timu msa ka kwa ta a kwa ka wisi zika e he msa singi ka oa ke msa singi kali kani msa singi ka wisi a oa ka wa ti tuli kai gani ka wisi zika e he ka msa singi ka vindika a kali mai o ka o awa tigi singa aki planet a o tigi singa e tshwatsi a o tigi singa e ganga singa da ko e kalam tsa tswa tsa tsa go se kham tsa tiki tigi e pasi kam tsa sing tswa a ti wisi se ka e ka nga tsam o tigi singa e kwa tsi a kham tsa tiki ka ka tsi tsa a qwe e seng khum da tsi wisi se ka ka nga ka le mono tsi wisi ke ka pasi a o jala wa pasi a sing ke ka wisi se ka e ka hu a a kama e ke ka jala a ka wisi se ka e ke a sing he ka to a kai ang hika ki kaw chi jala so wa sing ki kaw chi jala sing ka hang pa sa udam tsang ko im setin wa awa kui ka etene tsang ko to ta sing ki kan kui ge ma am sim ka to kon ham sa ka kham sa de ki kan kui ge a kham sa de ki chim bo e ka wi si si ka e pa si kam tsa sing ya ning de ki a sing de ki kho khi ki ka wa a o ka ki kum dong de kho khi ki ka wa dam tsa ki sing ki dong ga na ki ka kam tsa sing de ki ti ti ka ka tu tu ang awa sing de ki awa sing he de ki ni a tutsikan turu deki pala pala ca kangang deki ukui kang kham sa deki cike he as anu deh kang kalema cike he kang acok kang kalema titi mang anang ke kaplani acem sing cika plani ku acem sing awasing he kateki kang nusi cike he pasi kang aw sing ku kau cike pasi kang aw nali ku ka anang deki cike he kang macok ca aw maturu deh sing he ke acem sing ay mama mana oh deh cike sing ke azalami kamsa ai mama ni kwasanga sigi sinta ka tomi kamsa ai yang ma plani ka o khoi ka khayam sa tikim sa pasim sa tutu ko em sa singa ki sigi wisi sigi em sa plani sigi wisi ki ka sa singa ki ka a wa ka ka ti jala singi sa mam sa mani chu wa tikan ro ka khwa o khama khama so tikan ka khwa o jala khama sa asing tawa tikin khale manwi da tika asing tawa khoka a tani wa chinji chi wisi kan wa man tikke teti a chinji ka awasing hite ki ka ka ngusi tike ka ki khon kwa he kya tike he ke kang pasimo ko o tike he kang pasimo ko jala tike kang pasimo ko khwa da ko em kalam tsa khwa tani au tsa ko ang da ki ko em tsa chua u tsa ka a khwa ang da ki ko ya tani a gum tsa a tsi sing hum ka ang da ki tsi si si ki a plani tsa a te ti mando awasing he tike sing ka he kang a to a tike sing ka he kang a no da ha tike sing ka he kang a jala a o tike sing ka he kang a khi ke ki mi mo ni khwa o ka da ka o jala khama a tu gona tsi jala sing o fa tu tsi ge sing tsi jala sing ka ko tsi tsa ka o to a ta ma a mo ni e kha pa sa sing hi ke ki tsi ma pa si mo o tsi ma pa si ka hang ma o ka wa tsi ma ka hang pa si mo ka tsi ma ka hang pa si mo pa sa o ke a ka ham tsa te ki tsu ki a wa sing hi te ki tsi ge he ma ki tsok tsa ka la ma sing ka ki ni ka khoka tsi jala sing tsi ge he ma ki plani ka la ma sing ta ga tsi jala sing a mo ni e kha di ta wa sing tsa tsa ki tsi ge he ka hang a ki plani tsa wa ka ngong te ki ke he a kum a gong he tsi ge a kum ko a gong he ka hang asing u ti akum kwa gong he ka jala kama a akum a gong ta ka jala
am uni ega asor ho agdo tsi asor ho kwado a kana tsimusisa a tsake go teke ya kona singaka am tsimnu ya wa sing a ale ke tsike he a agdonke akwa tsiwisisi ke he kang wa jala khama a wa ngda ke a no da kha khama khwe tsike he pasi option ka ke ka jala a go e himse ho a wa qhinde ke tsika no ka nga khangxamsa u tsika no ka nga qonxamsa ke tsimchisi ngo khokhisi ke tsawa ke ke tsike a ke sinkwa a agdom he ka tutu ke tsawa a ke sinkwa agdom ke tutu e ke khamna ke wisa na ngde ke pasi a u sinka ke ka ngosi ke he ka pasi mo khamo ka ngosi ke ka pasi mo wa ma tsi tsi titi ma yang pasi ma khawa tsi ke sinke ya tom tsi titi ma pasi ma sin he tsi ke sinke a jalami titi ma e he ma sinke tsi ke sin mo mi tsi ke sin to mi ma tsi ma ka pasi ma a sing tawa tsigisin ta tsala tsa a tsi tawa tsigisin ta a tsuna o tsa sende ke e a o am tsa tsigi a vindika a ke a tsosin tsigi a ke tsoka a ngade ke ya a uwa khonwi a uwa khonwi wa gya fa wa khonwi wa ngawa o khonwi he uwa o tsinwi a sika ma o tsa sing ke a o to di wa ke wa tsam a tsam qom he ke kha a o tsam sing ke wa a begin a tsigi ho go na hidu ya tsigi a tsigi a sing ka wa a tsi a gwa ke kato ajala akato tuma wan asante ki nika na tumusi agi a hana ko na ki do kan acha ki do daga kam ka wisi kana ngi tagi mtsa pasi mtsa sing ke ki tiem tsa ngo tu mtsa pasi mtsa guli tsa ka ki kato titi ang kato ko ni sa daga tigi kang a plan ya kala tsam ke u tigi kang a ki ka jala ki kala tsam ngam tsa sa daga ngi tagi ko clear tong da ma adik tu tawa sing hi kuliti ma ki kang khana ka wisi ji kem sa ke a ko chi ki he kang a vindika a ki ka jala ki kala cham ga sa da kang ngi ko clear tong da ma adik tu tawa sing hi kuliti ma ki kang khana ka wisi ji kem sa ke a ko chi ki he kang a vindika sa ki

tiki ka a a kika ki ka hangjala a ka ng tiki ka sing tiwi si kan do tiki tiki a ki planet a wo ke yam sa ten kwa kan ko ka kwa ngam sa tiki sa pasim sa tu sing u ka ki tijala sing ki kala ka hi ka pasim sa o mam sa mani chu wa ni sing u sing hi ka ki kwe he a ku khama kwe he a ku jala khama ko e a ku tu tu ki sing tiki kwe he a ku ke a u jala tiki a ku ke ko ti o tijala sing kausena ka ngam tiki ka wa ko na he a lu sa khama he ngi tam sang tiki ti khi si a ge ka ya a ti gya am tiki khale ma as ya kang tsasa ndike ka khisi kana ke a plani tsa ka ka khisi kana ke a sing tsa ka kon ngam tsa o ka kham tsa tiki tiki he a ngwa to a tswa o a ama ke qala tsam ke e awa wana ti jala sing ta ma tiki he a sing tsa ku tiki a ama qwa a sing tiki ka tsa tiki to a ama tiki ka tsa tiki to a wa sing tiki ka tsa tiki to a amar kan kwai kham tsa tiki mtsa pasi mtsa tang ni jiwa ali kok we him tsa ama ki ka jala kwa him sa sing ki ka ka ka tuam sa kwa him sa sing hi ke ki chi san sing ya mi ke khale ma ta ma pasi mi kum ka mi ai ga mi ma ne wa ta ma ka ra chi ke mi ma ne wa chi ka jala mi mi ma ne wa chi ka kwa o to mi wan ka usi ana wa a ti ti ma no an ngali ka ke chi gi sing a kan ka ke chi gi sing ta sing hi ke ka jala si ma ka ti o ka to si ma ka ti wan kona kang msateni kwa ta along sa khama kona tani kam sateni kwa o sing hi o chigi gea kam sing ai ama ta ki ka wisi na kang jala khama ra mar a thoku a pasi a sing hi vam tsa sara ka kham jati kim tsa kam sing ai ya hm a sing ta sing u bisli ti hem tsa ke a go ta la kam ke wan chi jala sing ke kala ke a ngo a sing ke kam sing ai chi jala gi sing a chi bia o tsike pasi ga mtso sing toki mtsa titi mtsa tini kwa o tsa ka wisi na ta ale mo a kham tsa ga mtsa pasi mtsa toto ni si tsa mtsa tsa mtsa tsa ga tsa mtsa ke ke tsike him kam tsa ngho tu ma mtsi ma mtsa ngho tu tsi jala sing ka him tsa plani tsa tsi jala sing him tsa twitsa ma ka te ma tsi jala ka te ma to mtsa ta tsike him tsa tsho ano da kha ma wa mtsi tsi tsi tsho mtsa tsho ka him tsa ka ke kang pasi mtsa o ma mtsi wan ka wisi si ka na kwa ngham tsa te ki a no da kha tsige sing o agoli ka tsi gi sing da mar tsi he atung ka ujala amom tsi tsi ge he ka ama ki ga pas ka ujala amom tsi tsi ge hasen ka ki ka to a mom tsi wan a mtsa sa de ge kwa kham jori thoku ka kai ka hasen mtsa plan ya kai bisle dia kala e ya hang mtsa atung pangang no bisle dia kala e ya hang ya mtsa mtsa tung ya hang mtsa una o tsam sa kai mom tsi mom tsa wa o tsam sa kai mtsi ma ka hang tsa wa nga tsa wa ke ndeke ni tsike he mang ke sing e tsike he kho ke khomi ke khale mo tsike ke khomi ke khale mo e da mi mani o nka to khamo mi mani o nka jala khama mi a wa sing hi ka khisi kana o wa qama da ke ka khisi ka ang masing da ke ka thota wa tsike he kho he ti ami kho he he khu ami man tsa sing da ke tsike him sa a o tsi da ke a o tsi of a ke kan tsi he ka wa tsike he khu ya tsho a kan tsi da mar ka kho da ara ka wa wa tsike ke khali a da anga amoni o khu ya ke khali mo na amoni singa tsika na hanka ka jala a sing da ke a ni si u ka tsi of a khri u tsi gi sing da ka jala a ke khali mo da ka a tsoa o ma kre he tsian lo a tsoa a wana ka to si of a tsoa wana ka khola si wan a tsike pa si o wa pa si a sing tsika na ngeng sing tsika na ka ni si tsatse ke ke mtsi ma jala mi o mtsi ma to mi mtsa sing mtsa ke titi ma mtsa ten khwa go go tsa ka mtsa ke dri ke tsam tsike a yel moni te ke chimbo ai da mtsa sam tsa ke tarang ngin do ke tsam tsa a wan ge ke gi buye le ke mtsa sa ke le ro wa tsam tsa wa ko mo ngom tsa sam tsa ke tira ne a tsam tsa.

Exka FM 107 nxeke nekala ke mse samse ke tera ngendo ke gicamsa ye kala kamsa mum chati tima khamsa de ke dri gicamsa a ke tonda khamani te de ke shana khamsa de ke mta wole a mse sende ke mjolo wa mse ke tera ngendo mse ke si gicamsa ke kala kamsa mum chati tima ke nga kwa tena ukta kora mse sende ke mse koi ke mse kwa ke nga ke mse bram kasa khamsa de ke kala kamsa ke mse sende ke kala khamsa de ke mse kumu mse ke mse titi ke khamsa a kwa khamsa de ke mse titi a khamsa de ke tshwisi ke pasikang tsa toto sengwe tshwisi ke pasim tsa toto pala pala tsa a wa tshike kang a khama khama o tshike kang a to khama ra tshwisi kana ko nna tsa de ke kwe he e ka to khama a wa tsa khona ke kwa ke go kwe ke e khama tsa de ke tshu tshi a tsanwa a ke kausisi ke a ke pala pala tsa o kausisi ke he wa a tsamisa mo kausisi ke he kang a jala a ta a wola ya ko nna a ta ke tshwisi ke kang khama khama tshisi ke kang to khama awa tshe qala ka seng hi o qala ke ya khwa ha khang go qala ke ya tswa ya tsama tsa ma amane ya singa ka u sikana taka to khama amane ko singa ka u sikana taka jala khama da atiti a seng o tshisi ke kang an tswa to tsa go seng ke qala ka e tshigi seng a khwa ha khama wa tsa e tswa ha jala tsa a seng ke khale mo nwi a ke ya titi ma ya ke kham seng ka u sikana ha ke ni a wala singa ka tswa jala wala singa ka ka tswa khama mi da mi mani ma kare ha tshike mani singa ka ka to khama mimani hwa tshwisi ke ka khwa jala mimani khwe tshiki eng ka khwa o jala ka ehe tswa jala tsa o singe ko e he a nqo hita ne wa sing ya tshiki sing he wa sing he ke tshwisi ke e amane o khama ka te ka jala amane khwe khama ka u sina ta ka khama na o ko ke tsala ke mseng khwa ke tsawa a khama tsa te ke ka u sisa wa ntse ke sa ke ko e he a kum tshwisi ke e tsa o singe ka a tutu wa ka nga tshwisi ka na he a tutu a khamseng ka ka o ha tshige he wa jala khama a ke tsamseng a qai da ka e he a khamseng ka ka e a tswa a tutu ka tsawa wa tswa a sing a tsamseng a wa tswa a o jala o ka u sisi ke e he kang to a sing da ke ka gya khali ma e he a khali no a sing da ke ne ma mitsi tsoko ke ta mo funtsi tsoko ke nng da mtsima o daga kwe nng kwe mtsima o daga kwe nng kwe mtsima o daga qala ku tso a tung sing hi ke mtsima o ta a butoko nang o tsam ke a khu khamo ke mtsako sing ke qala mo a gya nge a sing ke ka titi mo tsam khu ya tsa a butoke tlo ka hata ne wa khale mo nge tani a sing tsam a ku khamo ke ka o bukang tsam khu ta a qawa ka ka gising da ka usena ka mtsa a gya nge e ka mtsa kana tsam si mtsa a khama tsike jela khama ya makare he tsike kan to khama he a to u tsike kan to khama he a o tsuma o a planning a planning ke tsamsa a tsike he kan pa simo o ta market tsamsa ga kham a ya tsike sing ka ipa si o ta ka wishi ga natani ka kham sa tiki a khale ma e he a wasin tsin tsum ke a ke o kan de ke tudi tsum ke a tsi o tudi tsike a tsike a tsin wi wa kan he a o tsin wi o a kon he a ta ke tsik jala a ke o tsin tsum a ke o tsike ke kwa ke to o kausi kana kang a ke tsoka ta ka turu ta ke tsoma ka turu ta ke jala ta ka turu ta ke ke kham ka titi mai he tsi ka ke khetlo ka titi mai he tsi ke a ke jala tsoka ta du di tsi ke he a tutu ka ke kham a tutu ke kham se du di tsi ke he a tutu ke mo jala o wa akasin u ta ke tsi ke he he kang a sa ka ke tsi ke ka ke bo khani ko tsi ke ka ke khon ko a ne si ta ke tsi ka na tsoko na ke ta mar a gya nisi ke ya tsamnyo a nisi tsa ya ke tsigang maseng taka tsokya tsike ke jala tsiga maseng taka tsokya tsike tota mtsima pasikang ka o jala ka tsi ho tsi plani ma ya hang pasima kanwa o khama tsa tsike ka ngausia wa a khamsing tsike ka hang to a khamsing ka usi ke e jala a he ke ke a plani tsi jala sing o a tsok tsi jala sing o a kham tsi jala sing ta tsimna kana kang ka khong tlo tsimna kana kang a kona khai khama ka ta ama kere ka wisi ke tsi jala ama kere ka wisi ke tsi to ama kere ka wisi ke he tsi khama ta sing o tsi wisi ke e kang a ang ho to ke ke amani kwa wa ta ka jala khama amani kwa wa ta ka to khama ta a te ti singa e yang pa si a khaya tsi wa a kham sing tsi ma jala a tsi ma ma tsi ma to a aplani ya e he angu ka kala tsam ke ma msi tsam sa ka ma tsho ni si ka ke ni ma ka to hu ka ka jala mi of ka tsu mi tsa u sing ke ti gi sing ka he a tsho ya u tsa de ke go ni ka e ya nga sing ti ka ko tsu ma ya tum ti ka na o ge ya ya gu li tsa ti ka na ke o ni nga pa si go ge ya tsa u sing ke ya nga sing a ma ti fi tsa u sing ke ti fi na ti ya nga sing ko ya ti gi sing ke ya nga sing tsu ma a sing ti
agia programme asing a tv o da agia chi programme nasin da ya gia chi khawe aki ya sin kuma da gia chi ya sin kuma daga e ya na chi gana ha agi o khachi gana mcha sin ki kawa chi he ya ya khachon wan ya thota sin kuma chi gana wa chi gana kang ya sin daga jalaya wan ama da chi gala nang ka jala ka chowa chi problem ka chowa chi khawa da ya ngwa ka da chi nga kana kang ya kuna kham sa daga kham sa de ki msa tu to sin ka wi sa gana ka khota akon kham sa ka khota chi ki kang mcha hau chawa sin ka ki chige hit awasin ma kangkan tsamusi sa thota king ngam kham ku ngam tsamusi kang ya thota agulu ta kan tsamusi kang thota ni si ta wan kawa plania a u chige gya thoi kang ya sing he ko chige kang gya thoi kang ya kham ko ke chi jala sang do khawsi na kam ta singa na tsamusi ko ya ga kang kang da chi ya ngam ya kha khuida kan ang de gi chige kang pasim cha o wa cha sing chige kala kang pasikam khuma cha chige kang pasikau jalam cha ang de gi ko e ya Ukra, ya, Amadagan, Nichijala Sinki, and Mosin, Kamutua, Toya, Okamutua, Jalaya, or Chigi Kamta Sinki, Chigi the Alquak, Ama Ukra, of Yakwa, Sinjala Ukra, Chisigi, ya, a sinka wishing a hika kamaya, ya, Amadaga wishing a toya, ya, Kamsika wishing a digan kamaya, the Haki Nichika, and Masinaka to the Jala Kamuka meter, Chigan Kampasi, Matang Aliko, Jankam Pasigan, Matang Hui Gulita. Nisengke chijala gisimam to na khamago chijala gisimam to o khamago da plania a o kala chamge ke tia sin to thwa angin de ina khachi ge ase ka jala a he a ful ke ka jala a sengke ka wachiga na kahun apasi a kham o chana kang kang pasi angu chana kang angin de ki ka wachijala sengka e he kang au o nga a thwa a thwa khani ti ko e a ge khama ka tra tra nda mar a tong gya ko e a khani khama chako game se thwa thwa cham se ki sa ge ka wisena tene a cham se de ki ko eh ang kwa u chisisi ke he akang a kham u chisisi ka ang u chisisi na ka he asinga tsam sa ana ang ang tege planis na na o chigi sing ka ya asing he kali mondo wa kala tsam ke o tsam sa ai ka nga ta sing ko ya kama i kwa ko ya kama i kwa ko eh he chisisi ke apanga chisisi ya kang chisisi ang ho ka usi na kang ka kham sing da akang wa tege chiga e to jala ka e to to ka e to ka e to jala kali mondo wan chi siga na tani tsa dagi chi gi singe hi tui jala chi gi singe khoya ko chi gi singe khoya a tsawa tsa singe ka wa chi gi hikang kwa bisle ti tsa a ki tsum sa a e ka nga khan ra ki titi ma qaina tsa sa kwa ikam tsa pa si msa o jala chi gana o kuma chi gana o ka wa chi ya ya nga tsa wan tsa a tung tsum sa a e tsa tsoa a guli tsa a ka ki chi gi tsa moni tsu wa ka da pa si tsa dang gi ya chi gi tsa ama gi ka jala tsa kankai kam sa thingna he a o jalo ko sin kam sa thingna he a sing uchi gi sing kai he ka kham tham sa kam sa thingna ha ki ni makto tu chi ka anga ka chi bi awami mi mi plani ka makto tu cha ka chi bi ngu jhli a ka usi si ka makto tu cha ka chi bi awami plani usi si a ta ka usi si ka na ka ham sa a ku sing kai ki ka khan yam cha na ki chi gi he kang kala kam sa ama ki ka chi jala sin duma kam sa tu ta sin o duma kam sa kham sa duma kam sa a jha ka usi na ta ki ko eh hem tsaki ngoli tawa msa amatege ko hunugi yem tsa akama tsa amatege ko hunugi ko em tsak tsam tsak amatege ko isena ga anga tege nchi jala sing magi ta tswa anga tege chiwisi sika eh apasi au kuma nsing ga ina kha chige hi kanga atung o tsawa tsigana apasi tsi atung o khuwa tsigana asing ga tsigana atswa atso kona ta atung o jala chigi sing atung o khama tsa chigi sing atung tsamsa ang o towa a atung tsamsa ai o jala a o chiwisi ga apasi ga tsa khamsa o chiwisi ga apasi mtsa tsama mu sing ga ki mtsama ni tsho khai khama ka ta ga to khama ka le mona mtsama ni tsho sing khama ka ta ga jala khama ti ti mona mtsa sing ga usi andwa ho tu ko eh he ka jala khama a mtsa sing ga usi andwa mu sing ga ke sa akhito okay sa akhamsin okay kam sa ama kaki chiwisi gan lo kajala kala chambu o alsin de ni man koi hima ki sik khama kya koi tam chima kam pasi ma di o man ka ngang de ki akhoklo ka nga sin kala cham ka e ta pasi au chima ka pasi jala ka hm o chigi hi akhang nga hm ka to chigi hi hi kang o ka chik ka ke avindi ko chigi sin avindi ka khama o chiwisi gan pasi ma sin de ki ka ngang de ki ina kha chike e he anga ke ko e he a o he a chi gi sing kho he a tro khama a fa ngung a chi gi ka nga a me ka jala khama a ang de ki chi gi a sing u chi gi ka a kham sing u chi gi ka nga a ma ka ki a ma ni kho wa ta ka wa chi gi a to a ma ni kho wa ta ka wa chi gi ka khama a ma ni kho wa ta ka wa chi gi ha jala ang de ki
to take a sinchi gang, the Kako Hatskit Jalas, Waki Sintaki, a quo kamaka, Katuapasi, Quay a quo loga, Katuajala kama, the Apasasin planning the quo, ma a quo, the Akamatiga one quo, the Aka of Jalatiga quo, the Okama Kamatiga, the Kajala kama, what chicky gang to sing the Kalatumke, Kika Katua, Mutapasim to sing Umzak, I sing you, chicky gang, kama kama, what chicky support and I count Adam Sakitara, Gauta, it alatums from Jasam, so quick out of something. David May comes like a Liberian girl, I'm talking to the name of the Saki, excavated from a northern sea of Nagani Ra.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Ekska FM 107 ngeke ngeredam tsa ke mpilo mnandi womtsakitara ncinom tsa ke wola ke otsi otsoqom tsa ke qala tsamtsumele ka khamtsa ke titi kon khamtsa ke 3 ke khamtsa ke 4 ta khamonita ke tsimbo e ta ka usikana wa titi ma he tsuisis ke mpilo tsa otsaqwa kon khamtsa ke tsa asin umtsa titi singe umtsa sing umtsa plani nsingo ke mtsa manitswa wa ta tsi adzala khamtsa tsuisikana ka hang at kon ham sa teki msa sing tsi kana hang plani om sa sing tsi kana hang jala msa sing tsi kana hang oto wa at ham sa teki tsigi sing ke him tsano da ham sa juma ngui ang ota sing ni tsi kana tsi ke msa no da juma ngum tsan ota khama ka msa titi ma ke msa at kon ham sa msa sa ko wis ke msa khama tani ki khama tsa ke khang koi ke im tsa khama tani a wa tsa ko da kan teki ke hi a ke mi ko khama khale mo no ko e hi a ke ni o ke e hi a ke mi ko at ma tsi kana ang teki Aki sing hi waki ama akum sing ai aki ya ke akoko aki aki kanchumsi o ka jealousy wa kawisi gana chigi hi ang motu kwaka of kawisi gana chigi hi kang a au kama kwaka ya sing ke ka jealousy ma chimo kang pasika o kanga o chimo pasika o panga kanga a plani o titi singa e chusi ke game sa sing a kam sa tegi katusi o ka khamasia wa chigi kang asin tawa ko chigi kang asin ka ki ka twa jala khama ka asin chiga no he ka ko he he to awa asin chigi ka ko he jala a wa chigi kang a amai ki ka twa jala asin chigi asin ki ka twa jala asin a chin he ka usi na o as an ka usi na dam asin ki ka kham sare ke a ki ni ki mi twa usala chiga no a ngi ta ga ki ya ki a chokko ka ka ke Kausi kan awak cik ikam cik kuah he akang cik kalat kam ke aki ni ke kausi kan doa he tua cik jalan sung ang ni taki ni aki ki ya ke kam sang kai wan ano dah ha cik ya cik jalan sung kang ang no ang ama dah ke cik ya cik jalan sung kang akam ang ama dah ke cik ikang doa kang acau ang ama dah ke kai he asung he ka doa kausi nak kang akai anda ke cik he doa au cik ikang jalan tapasi asung ama ni kuah wah dah kakak tua kita lakukan amanin kuat wah tak jalan kita lakukan semua kai dah cuci sih kehe kam siapa sih macam oh cuci sih kam pasi kam macam kawa angang tadi tak lagi lagi ni kita kau kamar sana ni kita kau sana ni kita kau pangat sana angang tadi aki ke ya ke cikai he jalan a aki ke ya kita cuci kai cuci sih kena kang akam sa oh cuci sih kena kang akon kam sa tadi macam pasi macam sing oh cigi sing kai he kam sa macam ama kita kau jalan sing wan kausi kana ang tege ke kala ka e he ka kwang kwa ke kala ga masin kwa ka ka kwa ke chige ke jala of ka kwa ke chige he ke to mi of ka kwa ke chige he ke to ke jala mi tamar ma ki probier ta chige wana ka to sim probier ta chi ka ke jala mi kana chi kwa e ke ya chi wisis ka e he ka nga nesi ya ke chima ka ku jala ya ke chi he ya ku sa av ka chi ya ku kham chi jala so ka chi ya ku ngo chi jala sim ma chima ko chuma ya wan chawi singi kwagi sing ko ai ang ko khamo kwagi sing ko ai ha wa he wa wa tisachi ka e kang ang hotu o wa kang chi ki ang hotu he gumo ngwa wa sing de ki ka e mo ko ngwa chi ka e mo ko khamcha na mutu mo ko wana chi ki jala kham chi ko jala mi ma chi ki ka ko to mi chi si ki ko mo mi ta wala kang mo ko jala kala cham ki da ko si si ki ang ha mcha pa sim cho sing hi o ko si ang ha ki chi mo kang to wa ko si ang ha ka ki mcha ma nya wa da awana chige jalam sa mchamane wa da awana chige hichmam sa chamani cho wa da awana chige jalasang kaki chige kalaka hikam sa anoda ka chige kalaka mchang wa tu da gusena kam sa rim sa titi ma yaut ka ko ge chige kang jalam sa chapasim sa sing hi kaki khagi sing gi ko ehi asa ka khamachi da margani gi sing gi ko ehi hichia jala agani gi sing gi ko ehi chige chuma gani gi sing gi ko ehi ka jala khama da ke ehi ajiwa sing hi chi sing na wa jiwa o jala chi sing na asang ude gi ni ko ehi a ma pasimo ko jala khamachi gi ko ehi ma pasimo ko khamachi gi ma sing da ka khya chi gi hi hwa he ki ka khale mando kakhonda cuke dzala kale mando wakawisi qala ke mtsasing taki kawatsiki kankana cemusi okawatsiki kana cemusi kavindi kahavindika a ke mtsasada ke akiniki qala cem kankana taki akisingi ke mtsima kan mapasimo o aqale magce mtsima kan pasimo nqwa qale magce mtsima kan pasimo qham qale magce ai van angwatu tsiki kan takanto a angwatu tsiki kan jala a ta tsinga kana kan asing taki makala no daha tsiki kan jala mi makala no daha tsiki kan to mi makala no daha tsiki kan kumami kana tsikhoge ya tsiki ya ya kan khama ya giya tsiki ya sin khama ya giya tsiki ya jala khama ya giya tsiki ya singi ka khama ya giya tsiki ya ama hiki ka kumaya tsisi kana wa tsiki kala kan he mtsa as a a kwa he asakalo khama ya singi u kake Kalima imam tsima kang pasimo om kalima imam tsima kang pasimo kromo kui kalima imam tsima kang pasimo kang asing tsi damar at amada kini tsika na kwa jala au tsika na kwa to au tsika na kwa akwasa damar ki ato to asing ka wisi kandoa au sing hiti kini tsika ang ki jala mi damar minteng kwa ki tsuk a tsika kika minteng kwe tok a tsika kika apa si asing hi tsi wisi si ke ikang ang amika jala pasa au jala tsika ikang asing ka kuma koi anu da khama chi ko he kang a tu khama chi ko ya kham sin khama chi ang de gen ya ko sin kala cham ga ko sin da a tu sin cham sa oi a tu jala cham sa oi a tu cham sa oi jala au cham sa oi kuma da chin na ga na kang a chaw ga na cham si ga na walu si si a chaw da tu ho tu chi ge he kang jala ang ho tu chi ge he kang to ang ho tu chi ge he kang khama da ga us na kang a khang cham chaw ko sin na kang a chalam sa rim chak alika e kan to jalam cha alika wisi ke to pasi ka to mam cha o ka to jalam cha ta cha pasim cha ho tu ka e kan a huim cha ka e ha jalam cha ka e ha khamam cha ta cha asung chu si na ta gya ko im cha ta ne asung ha ka ka wisi na ta kan jala khama wa cha ngwa ke im cha an na ka wisi na m cha sing hi u te ki chi ge he kan ki jalam yo chi kan ki ya ki to mi kya ka ki kwin ta mar mi moni mi moni ntwe sintikana ka ke jala mi moni ntwe sintikana ka ke to mi moni ntwe sintikana ka ka ke ke to khama wan ko e he ka hung ka to khama ho ko e he ka ka jala khama wa asing hi u chi si ke he ka pa si jala ko ya ke ku khama atane di de chalong sa khama wan chi si se gya ka bhani si ta ka gya ka khawi si ka gya ka kuna si ta ka gya ka wi si se ke ka ang ho tu he ka ku jala a ko ya ang ho tu he ka ku to a tsisi kana kang asing tang hite gini ma ki jala o ma ki to tsika ki ka ang ta ka tsui jala kana kang pasi asing hi u ngkang wa asing hi u ta ki ma ka at a o jala tsika ang hi kala ka ano da ka ka tsi ma o jala tsika hi kala kang pasi ka kang go tsi tsisi kana kana tsi gi akat ka titi asing de gi ma ala ti kama khoi ki tsi ta mar ka e hi atu to kham sa tsika awasing hi ta ki mtsima kang ku jala mtsima kang pasi ka go tsi mtsima pasi kang go kang go tsi a teti mandoa a sin chi gisin ta gi ni ma kwa ke la tia chi ke ma kwa ke no o chi ke ki ka a la tia ka a sin ta gi ni ko e a ki tsa ka ma ta ga e he a sin ya a wa na ka jala si e na a sin ta gi ni chi ga kwa chi thing ma ka ki ma pasi ma go ka ma pasi ma go thanga ma pasi ma go to ka wi sena wa chi ge he ta la kang a kwa he a kwa sa um tsa kwa he a kwa ntham tsa kwa he a ma u chi gi sin ka e he a no na ka kwa o kama uti gi sing a to mtsa mtsa plani wa mtsa tu hu khoko ka ke mtsa jala kama mtsa tu khoko ka ke mtsa kama chi gi sing ta kan kan ngando auti kan wa kang avinika ta ki kala kang pasi mtsa sing o kala kang o pasi mtsa to wa chi si ga nang ngai ke ni ka ti ma kang pasi ko kang ka ti ma kang pasi ko kang ko e a ho tu chi jala sang ta mar a to na ke ki ti ti thetan wa ta kam gi o kam chi si gi okam gisingi ya e yichiga na jala a opasi asing hika opasi o jala ka opasi akau towa a wa chiki hikang ka jala khama o chiki kang ka to khama dam chang ho to gisina ta wana ka tu sim chang ho to gisina ta wana ka jala sim chang ho to gisina ta ka khama khama ki kam singi chiki kam singa chiko o chiki wala a chiko mcha wana ka tu si ki chika kang mcha a guli ka ko ka chika na kang ka mcha a kho tu ka ka mtsa sinti sigana ngeke ke mtsa a iren staga tsatsiga nga pasi ga panga oko mtsa tene tlankwa a siga maqala mtsa sinti mtsa o la khotsi gbe mtsa a oha a firiri mtsa sam tsa firiri ngum ya senka wisiga na mtsa mani tswa a o jela khama ka mtsa titi mai mtsa sam tsa ke tereng nwa ge tsa mtsa ke sanika ke mtsa ke heaven's call my name.

Exka FM 107 ngxenye nekade kimtsa sake sane ke camtsa ke heaven's call my name kimtsa afita ncindo ke ke camtsa ke qala camtsume wa 3 camtsa ke 350 kamonita ke qala camtsume mtsa wala aqhamqaqo ke qomo ncumtsa samtsa ke tara ncina ke ke camtsa ke heaven's call my name wa sane ke camtsa ke 30 mayita ke wisana ncinda ke mtsa qala mtsa 30 mitsa ke ngoqa qomtsa singe mtsa thimbo athi ncinda samtsa ngum yada ngincwa qhomthale ke qala camtsume nda ke wisana qhanqa mtsa da ke mtsa ngoqa ke qhomtsa camtsa bro mqatwa ncinda ke chika jelasi anga ncinda ke chike hekang ka khwaqo chike kang ka chiqo chike kang ka khwa ka qhamqwa Otsike ka pangaqwa a wa singqiu kanqinqi sangqiu kanqinqi tsike kang ka ka vinika tsau tsike kang ka qhinqa tsike kang ka ka plani tsa wa singqi ka wisisi tsike kang anoda kha tsike kang angwato apa sangqi ke angwato tsika na ke qala tsamka angwato tsika na ke ditisira ngsimka ke amani qwa singqi wa ka amani qwa tsamaka daga jala amani qwa go tsike he ang watu umsa titi ang ngate kim sa pasim sa sing hayo kawisikan ng ama kiki tsiki hikang wati jalasang ajiwa ka pangagan ay sa kita rin na sa sawa buya e kaya kim sa kiki titi may kagam ka kwa ki dri akam sa kiki firin fef paki kalak sa may dam sa sing jiwa ama ki kawisisik ikang jalam sa sing jiwa ama ki kawisisik ang tuam sa dam sa sa kita rin na ta sam sang hum yewa Buya ikaya kamsa saki mandoza akta msa ki kala kama chume msa titi ma akko kwa kwa ki kawisikana msa singhi daudzala na msa singhi ka okay msa singhi ka nangiki ka ito msa kangsawa Buya ikaya mandoza

punga xa centrum yang chi gi yawan chi jo wara xa yawan kang he sing agya khamsu wa khuyang ai khunang khalma nga sing achi gi da chuki am gya wa tui tui kang he chi gi thwang lo khamu khu kang he please ag gi chuki gya gani khunaga gi thak khya khu gi chi khwaying he gya tui tui kau hu ai gani khunan Freestati kang hagia kamsung uachik kwaying ge kulak kanun ay firin tuintak ke kalamang ngka ng ke ganikunan chik de gya wa rit aya kunan sing de gida chukin hidin kamakan deyan. Plisa gya ng hiya de kalamang ngka ng sing gya kamsung uang kula chik de gya chukin hiya yi gya wa chik kwaying agi ga chung oa ngawa chik kwaying agi ga o kuyan ki cha ngawa ki krakhan aya drati hong de gya ga chu chan ki chik de gya ngim he aga gya ga chu cha uwa kalamang ng ke ganikunakwa ng. Rich ayi plisa kang hei atik de gi ngani kunang gya wan ka dana aya kani kunan kang hei gya uwa plus leke ayi municipality tiang ki department ni gya uwa bena len saka ayi gani kunang kaham ka atrakang wa kama ko sung uti kang aga gani kunan mako mpo ring yang hei chik de gya uwa okui hana kao ki plisa ayi gani kunang gya ngang ya teke yi nirentin chik de gya uwa mulavi kang hi firi gya li sutu ayi chik chuan kang hi sin chik de gi chuk ing hi hi ak de gi ng kan de ang akunan. Duman aga kam yi o dak de gi ang ng wafun ayi ga ng kang sing agi ak kamsung o vetang a chik de gi ga chu awa kama kwa ngoli ng kang aga gani kunan de gi ka kama ngoli ngui ka chik de ngoli ngui aga chuan ngan. Chang hum ay fasin. Kriye vultain kang hi yi agi ak kam kama kwe un ang awa ka ng ke ivi kuman aga gani kun mugu gien kam kam gosan u sin kul aya ya gani kunan kan ngosi kang hi giang wasung wa vi kuma kointi de gya wa discovery green ai gani kunan ngaba ke social kang hei agia khamsu wa vi kuma kang gya wa gezi aga gan mugu gien ngosin sin wa gezi antik de gya wa kliko aga wan yang hi gya wa ven krach sin gya khamsu wa gani kunakwa Creable 10 kang hi atik de gitu ng gani kunang yang ng hadi ke 70% de kang yang kumsa South Africa ay gani kunan kitik de ke national park ay inan 20 kang hi sing agya khamsung wa gezi yang hi yigya uzala wa gani kunakwa kang ngosi ki ng halman ng yang kumsa ga e kang sten gya sing wa 25% kang kitik de gitu ng wa gani kunakwa ng yi ng hitini ge ga kam he ka wisi sig ya khamsung wa e ke gani kunakwa kom jeng hum yi ng hia firere ai fasile gam chola divitik de gya wa fai firi kham je dilagya sam jeng hum ki iska fm

Exka FM 107 xinxenye negara ke mtsasa ke mtsawola ke ocecwa xa mtsane ke afiri ke qhamtsa ke dierta ka monete ke chimbo ke mtsasa ke mtsatswa tsi ke mtsawola xa mtsa ke fefiri ke mtsasa mtsa bori ku ngi qala xa mtsuma eke mtsaqhuma mtsasa mtsa fite ncindo ke ke qhamtsa ke qala xa mtsuma e uceke mtsawola ke mtsatwe ti makazi mtsaka wa uma ngi mtsa program a tsaqa qoda ku sha ke mtsa tsaqa qhamtsa mtsa sing te ke tshwishi sike e ka khama khama o ka to khama ncinde ke mtsa moni tswa a ho ka wishana ho mtsa moni tswa tsa ke wishana ta wana ka wishisi ke e kang tsala khama ke wishisi ke to khama da mtsa sing ke qala ke mtsa khama tene ke qhamtsa tsa mtsa program a tsanga wa ku mtsa planishing a e mtsa pa sim tsa sing ya ngwa ka wishisi ke a tsoka ke wishisi ke kang tswa tsi jala sing tsa sing de ke ke a tsa alcohol a ga gani drugs a ga gani ke wishisi ka no kang a ota tsi wishisi tsishi mtsa sing ka ka ka a tlingi o ka vindi ka khama ku a planishing ke wishisi kana a o ta tsi ke hi a ke a planita ye a sing ke ka ka ka ka jala khama o ka khama khama a ng de ke ka wan khali mandwa a sing ke ka tsishi kwa ta a tsinji u ka tsishi kwa ta a a tsawa ke wishisi kana ng de ke mtsa sa de ke wishisi na khang khamsa de ke he mtsa tu tu a sing o tsishi ke ya ng o ka wishisi ke a khang ka khamsa de ke ka wa tsi ke he kwa ya jala u ke mtsa pa sim tsa tu tu sing ke ka mani kwa tsa ka mtsa sa ka ko mtsa de ng kwa a u tsa tsimbo ma ya khang khamsa o ka kon khamsa de ke ka dasi ka jala si e ka wishisi kana tsike a tsuma kwa go tsike a tsoa khama kwa go tsike a ke nie ke qale mona o tsike a tsoa a nwa ka le mona a ntse ke ka tsa a ke go e ke a ke khama o ka khanye a ke go a ke khama ka gya go e ka khama khama kwa go e ka ngzela khama kwa o e he to khama go tsa sala ka khama tsa ke ka wa khalema e a pasi a tuto ka sing o fa tuto ntse a tsike mtsima ka ka tana khanye tsoka tana qon khama tsa ke go ndwa o khalema ndwa ka a a skoon khama khwe chike he a khama o chike kana tsemusi si a ne si khama o chike kana tsemusi ka gya a wa mu chijela sing mu ku khanji jela sing mu ku panga chijela sing o mu ku khango chijela sing chiwisi kana kang a kon he am cha o ka kham sa te ko e he ka to khama o ko e ka jela khama a wa chike he kang a sing ya to chiwisi kana he ka ka jela ko chike kang mu to wa chike kang pasi a o sing ke a plania e ma amani asinga plan ya eta amani kwa wa kawisi si kai chige hikang a khamsing u chige hikang a full ki ka tijala singa fas a full ki ka ki kapasi ka o ka pasi ka kanga tsai as chige sing kwa to a ka kwa jala a ka kwa ma na mar agia manir ya e yang a khinyo kawisi na manir ya e yang ama kare hen na kawisi si ki a khamsing ka ki ka ka tijala so kawisi ki a ama ki ka jala man chigai a kana tsemusi se a noda ga tsige ya tsijela singe a ke kona khaya fa ke kona kwa fa a kona nwa da ka tena ko e ke mtsa totu a singa e si o ka ngeng ka a khama mtsa ga sonte ti hang tani pasika mtsa nu a ke qale mandwa mtsa ga sonte ti ke mtsa totu a khama totu a singa ya ka sin ka kham tsa ka kon kham tsa ti ka jela si ka e hawa au tsijela sing wa ka tsijela sing wa nwa a ka e he a sing he ka jela o tsige a mme kana tsemusisi ka ka ka ngqhamanqun kana tsemusisi ka ka ka ka ngqhamanqun kana tsemusisi yina ga tsige a nuda ga muku o jela kana tsemusisi ko e ha tso khama a nghi de ke tsige ma o tsa o tsige ka ma tso tsa e ta kona kham ko sene ta kona sing ko sene ta kona a goli tsa tsisi kana ta ka jela khama ta pasi mtsa nghi ke ke mtsa mone tsho a kham sang tsi mtsa mone tsho a khya ka wisi ke ta ka jala khama wan tsi ke a ngho tu a wa a pa sa tu tu sing hi u ke ke tsi ke a tsi jala sing u tsi ke kang a jala a e u tsi ke kang a tsuma a e ta a nghi ti ni ma pasi mo koka tsa ke sing ke yin kha tsi ke a nga o u tsi ke a mo a ful ke ni tsi ke jala khama a ta tsi ke he to khama a mun wa tsau ta jala tsi ka no wan a ni khama khwe chiwisi gandwa wa chike kang asing toka chiwisi na wa chike kang au jela toka wan ni akule chige sinji chisi ki anu da khafa kula chige singi anang wa tu chike ki aki matsuta au chihu matsuta awa koi akula manira ai yani na anesi ta ki chia na ma ka egi aki khali mono o gya ki chimo no awa ka e asing kwa chige sing agya ka eki mapasi matsu ta chika mapasi ma khamsin chiga nisin mone kwa wa da tsige a jala khamami tsige mani kwa wa da to khamami wa ka wisi ka ndwa wa tsige kang a ngho to kwa tsi khisi ka e hi ka ngano da kha
thousena kang akham chatiki ang ni khamakhui akula chi kyanga nisiki ma kata asotichki makata no rakhachi kathisikana ina khachi atu chong o acho tao jala chigano chi atu chong acho tao khamachi gano da ka kham chatiki katanya ka kawa agya ku e ni ang khama kana chamu sisi ang hotu chigi hikanga jala ang hotu chigi hikanga to ang hotu chigi hikanga khama wan a ko ya gi khama a kham si chana te ni chi jala sing pasima o jala ko emang ma gi khama wan ka teni wa kem sa tu tu sing ko e he an nga of ko e he a sing ke ki a to ma a wa chi gi kang a o jala wan a o ngu to wa cha cha ke kana chu mu si a tu a chi jala ko ya gi a tu ko na ka ko ya nga chau ko na gi jala khama ko e a gi an chu khama ko si na kang ang ho tu kana sa da ki a ni ka chi si si ki ang ho tu ki mu ko o Akangui, Kitigi asung, Kigati jealousung, Akangui, Kigitigi gang Amada Gazella, when Antia Nishikoka, asung Higi, Tijelasung, the Chicken Campasimon, Tijelasung, the Chicken Campasimon come, Tijelasung, the Chicken Campasimo. Nakona Nishika, the Anglica Kini, Kamani Kwa, the Katijela Kamakui, Kamani Kwa, the Katigi, Hiatoa, when Kitigi Ang Hotu, he Ang Hotu Koka, and Hidigini, Chigama Nishida. Chimama wa kalema yo chimama teni dui o kawa chimwai muka sing gim chimati jalasung ka e pasi ka kainga tem chimati jalasung ka e pasi ma o kui ka e jala he pasi mo kai ma omchi wan kawa chike kang asing asing he ko chike he kang he to a chis kana wa ka e pasi mcho sing he ko chi ka e pasi mcho kham ko chi ke pasi kang mcho ne si ko ka wisi si ke imcha ang ho tu cha sing ke khisi ki he kalema ngwa bi ni ka he akwa ang o kasing cita si gisu fan kaki ni matso tang ho tu cige wan atu cio probier o cige he ama kita o cige la singi ata ngay kaya kaki cige he pasika o kaki cige kang aw jala kaki anong taki cige he pasi aw o cige pasi aw kawa e o cige pasi aw ko e tamara ingi vini kaki matso atsop atsop matso kang cige ta mapasi makasing o cige sim mapasi makang o cige sim pasi makang o cige sim wan kau si anang taki Tiga ang hatu amutua wana kaya akka kuya awana chikan wa tamar kaya akka kuwa ka akka chok achikan na ki muku jela chano naga ya akka kaya kaki ni chow gulit achikan wa a chow ta agulit achikan na hi akka kaya kaki kajala tiga hi akka ama ki kajala tiga asing kaki kajala akka kaya ta a chow ta ang hatu katusi ang hotu ko e he awana katusi ta amutu areh kom siga ni ni kala amutu awana katusi amutu awana ti jala singka e he at angon hotu wan ka kom sa ta ni kom sa to was agi atane ko e agi kham atung gya ko e he jala si ko ya khasi atung ka wisika na jala chige a tung pur bir o uchige a tung jala atung ina ko e a cho ku ina chi a kan ina chi a kan ina chi a ko Tiga angum kapasi kajala kapasi kakula problema kapasi kakama wan koe sana si kama sa sing tigma gya tiga angum kama o tiga sa singe kini kana kamo sisi a o koe tiga hito jala a kahin tiga hito jala o apaga tiga hito jala sa singe kawisi ganwa sa ngang tiga kawa tiga hikang avindika a dam sa singe kiki msa tutu sing msa mani a oha da a atinji kawisi ganwa msa mani a oha da angawi kawisi ganwa da Timon, a team, and no croaker, and just a single cushion, and got one or come at arms. I passy, and so I get a cassie, and so I who comes at a kiki, kawiko a quickuna. Go a chicky gang, ah, oh, he chigwisigan at Godzilla. Oh, cushiona, he toa at Akuma. I cagona tagiaque, he are no cowards at a walker in certain quiet clothes at a car comes at a kiki, no see, he can assi a kiss it at a kiki, a hason titi aguda, and no ah. Koi agia kana tsemo se atswa tuki koi anga sa anyung ga anyung a sa tawa khas anyung khui anya a o tsiki ang ho tu a koi ina kha tsiki atu pro bir o da mar an tsho a kha o wang kha kha ndiki ni tsiga na atswa tso ka o tsiki e kwita mo o tsiki kun kun no si a kha ndiki mtso pasi tso tu tu sing u ka u si anwa ng khitsa ka ki plani ni mtsama ni tso wa ta ka jala tsom tsama ni tso singa tsi ta ka tu khama ta ka he ka kunang a pasi ang ho tu plani a e
yang acoka he choose gan akama plan ya eh he hang a gulita he kausis gan akuma dam tsage sage ko gan tsi gan khwata ne ki konham cha awa kausis gi tsim tsang hotu tsa ag dung sim hi om sa dung ga tsige kang jala om sa dung gulita tsige kang jala dam tsa sam tsage tarang ndo ke ya ge tsam tsage tsala tsam tsumge a om tsa ke ki citizen deep at tsam tsage lizwe om tsage tarang ndo tsa sare mtsetso lo ga wala tsa tsi gam tsage fefiri tsa sam tsa fefiri ndo me tang tsa bo ri kong yake kungtali yake kala kimsa ati matana kwa kungtali kifu hivi ati yake wale asiziri yake kala kumke kiki excavate mo nortensi yake ngani kwenye kata citizen deep atamcha msa gitara ngani na gitamcha aki lizwe.

sibanhle ke camtsa ke bala mabalane womtsa fite ncane mtsa ke excave mo northern sea ngxeke ne khala ke mtsa singe mtsa wala cha mtsa ke tin money ta kamba mtsa a ke qoma ngxeke mtsa singe mtsa titi mtsa ke ucechwa awa tin money ta kamba mtsa mtsa samtsa bhori ku hum ke qala cha mtsa moya mtsa ke samtsa fite ncane ke sibahle samahle ke camtsa ke bala mabalane womtsa titi ma ke ucechwa mtsa singe ke mtsa cha ucaqwa lo mtsa ukweke qala mtsa ngxeke cha awa mtsi ke mtsa ngxeke khangu kya mtsa singe ke wisisi ke e qala ka ngwa tsike hidzala khama utsike ke into khama tamtsa ngxeke to go see sik ekang sa singi kawa tsi tsi jala sing om tsa singi kawa tsi tsi jala sing om tsa singi ka to tsa ekang kana tsamu si si om tsa twitsa kana tsamu si si ka om tsa guli kana tsamu si si ka om tsa qama kana tsamu si si ka om tsa qama ngu ka ki ka ngu si moni kwa daga dima kang pasi ka pang era tsa sagi akuma dongi a tsimsing a tsama o titi sing a tsama ta ma ko ya tsa se bona khama ka wisi na ko ya tsa sing a khama ka wisi wa titi ma e yang a du hitsa khama kona ya sing tsike a gong tsumtwa a tsa khama de ke tsigang me gong tsum khama a tsa sing de ke tine tsike he ma ke tsuna tsoki ka a ale khama khwe ka wisi sing a no o ale khama khwe ke ka mone hota kwing a tsige sing a tsi de ke mar tsike kang a tena pa sa o sing ka tsike ka ntani ka nga ke ne mo go ge tsika o nga mo go jela wa tsike mtsaka sa qwa o go yana taka wa o go ke a khaya mtsaka mtsa a sing de ke tsimsing a wa ya wa khama qhale mo nwa khama gane ge sa wa sing de ke ne tsika mi ma kuliti mi ma ne ke khama da tsi khama go mi ne ke khama da tsi khama qhale ma ke mi ne kungi tsia da tsi gwe wona ka tu sike mi ne ke gwea da tsi ke khama qhale ma ai a tung hi kamani o hata koing ama tung hi ke amani ki bakhania ta che khama koing si ta ka usena ka khani kana tsamu si si mtsa tswa hasta ka tsatsi singir garo ya i yam tsa thu ka sir garo i yam tsa abakhani tsa sir garo i yam tsa qama ka ki ka usena mani ya khwa ka usena mani khwa wa dam tsima ka pasi ka jala mo tsima ka pasi ka khanga tse ta yam tsa program ka ya ngu khwa si ki mtsa tsi gwa wala kam tsa ya wa firi kam tsa ki tun a 5 ta khamani ta ki tsimbo yam tsa sam tsa khama ta ngira ki mtsa lam tsa tsam tsume ki program ka tsone hang ndeke hola ko ya ko tsa ko mtsa ka wisana he alena drebo tsa tsi ke tsam tsa ke tin zone ka program ka tsa a tsoi seng ke program ka tsa nga ndam tsa tsi ke sa firi ding hum ke a kontela de ke khoi dam da tsala tsam ke tsa tsi dima ke tsi ke tsing tsam tsim tsa ke tsa a ka wisana ka tsa mtsa ke hum ka gane wa bori ko ya tem tsa ke wala nga wa ti firi a ti wa ke se zire wa tsala mtsa sa kontela de ke khoi dam da sa african si kwe ya tsotsa ndam tsa tsala gom tsa khuma sa ka wisana ka tsam tsa nse kwe mtsa tsi dima tsa tsa tsa sa ka wisana ka tsam tsa ke gane nge kholing nei kudwe mtsima kang akhangwa mtsima kang ananga mtsima kang achaka che waka wisike qala ke passing mtsaka ke hamtsa khume kana tsimosi musa ake tsimbo ai nemtsa tsikwe mtsa program a tsimosi namtsa ke tarangwe namtsa sawa dj quarantine tsamtsa awa love of my life ke mtsa ke doctor quarantine tsamtsa ke qala tsimbo ke escape mo northern sea ngake ne khare mtsa sika maqhe anga ke qhomtsa qhoma wa miqaba vincent victorino ke qala mtsa sika maqhe tsamtsa qhoma ke escape mo northern sea. Mm-hmm. Hegeniha. Check how we sing. Namda samsa gitarang nena. Love of Malay, Dr. Quarantine.

Kim tsa wala ke tsik de ya walin ke 5 year ke SK FM to lo magya ambu nga wa SK FM wi tangya tang tang ga gen ya mi reverted moyon presidency kang he atik de ge chwa kong hai on khalam nga ke ayang ayi president Paul Masatilen kai sing adibi gya kham kham ko sing o sik forlof yang he atik de gen ngi wona keni kuno kong sing gya kham jo kom yang ayang gya tik gen ke dimina kan chik de gya wa cabinet ayi committee jango mas ne gita chok kham sin wan ngwa ke ministry gya wa mali ayi gani kunan ki thau ay khale khale chong ki kan ka khu kan chik de gya khali kham ko wa kan ayi ke gani kuno kwa tisa aga ngosi o kan ka khu ke national ayi rati jango angi a province ay wa hiteni de gira chok gu diwa kan ko ay gani kunan kala tu wasin agya kham sin wan khale man ngka kang hichik de gya khali wa parte hm kim ku gi kham kham ka hangula kang hichik de gya ho kondisan sande committee ying gya wa veta ayi gani kuna agya kham sa o tuwe de special aya veta gani kuna yang sing gechu ki kang kham ko mu gi ngol ki kham ku ka chang ka play so hm kain khali man ngi ya chau hen ho kang hege thon ngalo kham ku ya gani kuna kwa veta yang sing achik de gita ki khwa national yin he gya wa tsri ai gani kuna kan chik de ge chuge kam ko ge gani kuna kan ki mali chim gan gya wa tin nar la tran di ai mali chim se sham go gen kam national income state funds ai gani kunan ka he department ni gya wa main ai vi ko ma gani kuna ngwa ke tsa aka chu kham sung sing de ge cho hana vi ko ma ka hi gya kham sun kalaman ngang kan sing agya kham sung ti kan chik de gen ong chang aga play so ang kan sing gya gole kham ko ka chik khoyin gya usala to hong ki gani kuno kan agi ong sing shyang u tai ke chik ang aga gani kunan kan sing gya kham sung de ke ti kan chik de gen ong medal usti ai gani kuna kan hi gya wan ngai kan hi de ge thon malu kham ko in committee ai ata kan chik de gya wa musi mai mane achik de gi rong ho ku yang kalaman ngang kan te ke chigang aga chong yi agi kya kham kham ko sung organic kuna kai chig gi chug wana uka khisi kai gi ya gol kham ko kan vetang agani kuna kalam ngang sing gi te kan kham ko ge jango yang chig gi ya wa national ai wan kang he achig gi ge khong chigang ki mesa mu ku gi hm akang ta khoi aya ngau hm agani kuna di a kalam ngang kang agi ya ok ya gani kuna te political party ke kam ka pangat ka gan chik de gen ong ka gani kuna ka hi gi ya kham su wa political ke mya ti khoya khoe kang hi chik de gi thon ngal kham ko ngal fe tang a chong gi ka chwa gan yin a ka ko yang hi chik de gi wa suli shimang ka kang hi a chik de gen ho ku ya ai si ka ai ni si gani kuna mu gu gi hn thot kam kham ko su chik an ke khushi ma puru aya kan de ya kunan kwang hi a chik de gen ho ku ya nisi ai gani kuna ke pitorian kang higia wa partai muku giga goli kama kui ka ti kang hitik de gen ong dame ai chu ong wan o dame ai giga chu nga am ka hit khon malu kama kui ka hitene giga khali nga wak kui aga kola sin ya tene giga ngung ya uan khali mang ngung kang ke ti a ai wikoma ka ong gitam ka pangat agang aga gani kunan kang hitene giga kamsun chan ai fasin vikoma kang hechik de gya wa ta hm ta aga gi ga chung wa kang his agya kham kham ko sung wa khali mang ngi gulup u yin he sik de gen ong gani kuna de gya te ti kham ko ka sing de gi chu ma ya gani kuna kwa hm kang ngau shi kang hechik de gi ki khali u department ni ngi wa penalen sa kan ag gani kuna ge derban a kuna ka hi ti kang de gen ko ku ni sa vikoma sing ya kham sen de gi chik chhoing ki kham ngol dol gi ga de gen ag gani kuna yin chik de gi ta ya tu mina vikoma ka hm kang his agi 333 gani kuna kwa kam ka panga kai ke sentrum yang he sing ya kam su wa ji kuvara aya ko gani kuna ki kam yang sing agi gi ra chuin kam ko yi ka ngau shi ya wa tu tu aka ngau ka sing ya tu tu kam ko ka chi khoin gi kula khanu he gi ong gani kuna gi ya un an ngau vi ko ma ka ki gan ka he please agi gi chu ki thak thya ko gi tu tu ka hu ki gani kuna kwa blisa atini gigiran ong gani kuna da gya kam kam ko sin o ti kan aga gani kuna om jang hum yi ng hiya faifiri ai fasiri kam jawala diwi chig gya wa siziri kam jadira gya sang hum yi ng hiya khoidam wi ke iska fm

department de hesta tu jao anu khu angom jao jikletir ma kuna ana khu he khorena ti da ko ankara ti khena agimu sa is khom acha wopa sa di khom acha kyung sa nu statum a jao ka kobe a chu chu kha agimu etam ta ontes ko mo kha die a he na de khe parte he yo kha mangau so metru jiki jaho te ho a chaka ka khwe we orokutam Tahun bori ji si teko kiri itu kena hati Hendrik Martin surama gucu juga hisan itu hujan. Tahun tamu sesi resit amnu kedam bori teke kiri gue.

0: Kimcha wolegi chik de ya waling ke yal manita ngam de kama fai firi ge waling ke iska FM tem cha tini gire kam cha program yang higia ua berugu ay wa ki waling n. KwaZulu Natal ayi departamini ngia ua kalin aga ko viko magani kuna agia kam sen u bunga ayi kalima ngangyi ngiti de gie chuen ngia kaki statu ke gani kuna kwa ngang hisin agia ngai wachingi makuwa kho ayi gani kuna ngawshi kan hichik de gengwe kama agyang ay minister yin giya uwan pisa giti ay gani kuna ngawa ke fabriki ay vi koma ngung kama kaw chon stien naizen yang he khawit tam nichik de gie ke oku ya chikan ke Peter Maresberg ay gani kuna kwa hichik de gie ke kaya kwen kan he ya chik de gengwe ngung ya kama uwa chikan ke gani kuna kwa kan ngawshi ke sindram yang akuna chik de gira toy kalik kama ku uktoy megin humme ay gani kuna kan sin gie ke kam sin uwa jigan gani kuna ke bisai di agi ga chu ngam wa gani kuna kwa kamsun aga chon yitini ge kali wa jigan ke statu yinki ge ga hana u kusa aga gani kuna Dries Liebenberg gem ya uga kisi
1: wa Zulu Natal si o department de he statu jau a ta khuno angwa mit ho jik etrma kuna nga te ankarako khana chu a khorena ti go aki khum de wopaka a di tonka a astatin jao ka te ve khum ji na khwin di chu wa kha khani pa minister ma tonka ku fabriki jao no qubu antek etrma ko ma John Stien Hagen ma te uruti Peter Maritzberg ki akui si phrena ti ki nga nga te a trusi khan ngomoti he a jen ek amo khorena ma ti go khun ngom oding da ta ma ati khom gi khwe an ngom ma nga ti ating da ji go ngi u khina ki kha gwi dango angi u khina we o de an ta ko ena chu ji ta ma ngom ta khun ena kasane go kha ndeute i kara e chakhun anyu ko go storana ko amandare ta

tsametse sika tutuye ga se sire kamogwa xka fm ki bori khedam khoe swere matra ti tomsen norem president dem bere wa he na ti khnipa president dem paul masatile nama ham jao he kyar kara ku nyamo khata ama chade dara o ka kuhin khu ko ya khatam nama khamen e jiki khamak etekta ikhuri ngungo gwe cabinet ish o tai jiki ta khuno minister msire khoma kham kuri sho ta o sigi sire ji kwa kwa gwe kaje ya kuye gwe kam ama tia o gwe kha wa jaki kwa gwe ji tau tai shi profensi ji o sigi ama kwe cha o gwe an kwa ji am ama kwa ngu ta kha ibere kha yamako kham tama koka kungu te tisha kham parte jiki koro kuhu ji a shwere te tinga jikim komotie he sere a kwaku kai te kai mu to he nga te khana kyen ka wo te ngai kam ka de ang sere si kwaku ka e kwana a tau tau kai te veta a kai te e no a ja shubu a kha sha ta ko ngui sho paro he an shu shan ho tebe shan te tui hin shan ko nong ko kai te te ta khana kya tim veta nga heng wa gu ngu e siri tu ma ku tsak am si nationale te suri te ki te em gu tin miliar tran di ko di siri ina pa ho a khwena kwa ka tirai ku siri o ka ta ko ina departement de mai ni jau di nu a hu tu ji jau ka ku ngu ji te manda ku si di si wo ki khai tam a te hi oi ti kwana he gu ngu i sho paro he a ja pere khe he hu ta khana kya ka te khumote khoe tkhano ndiro na khwata tsutsa mkunsha tsabeshane khuno ate hisane be ta khana kya ate angri hu to you he jao ka kon khwena go tlo e ta tin ngri sho parwe tsu shan diro ka khoe tsu he e ka o ka o ngo ji tsam kwa ane jam khu ji ja she ko khriyana ho him no komiti ese o ka te tlo ikoma mushe mai mane ngma nga ate kham ku ye tin ku isi ki ngo kwesha na kha nyama ko jao nu e khwena wengi tina go shubu he ekam tam veta nge kibere kha tsu kai khana o si kai ki si kai gwe no ana si kai kwa ko ngwe kwa ko mosha doi gure doi gwe re tam dia a nga te a de khe yo kha politike parti he khe we or go ja ko he no a de khana ngu kai kwa gwe ngu parti ji o mo shobo tsui kha de kha a ye go te o kho ji la go kwaku a khwena a cheche te a ta go veta tv khona ngu ki khan tle te kwa tsuru tsuru tin tam e dia a si o federale de forshetre a solim smanga ma esa bi si e buri khunte a kai kwa ti khan a mo khosim puru jere si ki pretoria o si o ka a tsam si ka khana si ti ana ha dungo go tlo tlo tin khana kwe tin e ka mo kinde ku di khweng ri tin boronga jim msimanga makaterma te dia asho kwenshiki ngukai kujite hishane guji ma parte jukoka jamana ko manda guritam borishu o khri o hem nga khwa ji shinu kunga oi kunga script yarti te ti te angrup kun tui tui te na tubina ta na kwete na tamu ka qara ku ya tin khwena a department de benalang se saka ko he aja ina anga si ki ana akya ba no derban si o akhe khuna kya ba o kunga ki tham a ana ki creative tam khana to ka ti khuna han tuina tenga he tam ka qara ku ya hi khu anyu ku manda tu nanga he tu department de si khe ku ya tan khuna to o kunga si kim jawe ku tuwe anga si khana she govera ta ki ti ki e ma kyaun shan kha ta no polisha na an khuna si kha kha ku kara ham ta kha ta anga e tsu e yitim ata ya ha bori khedam khwe khiri ngwe tsu bori ata khante us ka khoma na kha koma gu tsam me shebe ire tsam nu x ka fm kim

Man mbunga wisisi yekwa sa radio XKFM FM tamalaya wisisi hun inkale kangwa salga program nsa a kanku ike a uwa beyond the town center kakwa ngaya mungitiki ka municipala teti chwasin ngayi kwa dropasin och usun agan oliku dheku un wa mkinku ika ngwa kalaga ta yegit inja mungi kanku ika unkewa SIBC ibilungi sa kawasinki ko unke XKFM FM te on ale kangwa presente hewa cha kwanda mahongo nsa a kanku ika unta kamke asa a kanku ika un wa kamke ehe wa Friday kike wola awasis ira ngama 5 minuta kiko unge XKFM FM de ege ngotu wakam kike wisi kinu kama kam kike wisi si kiwa SIBC ivilungi sa kawusin SIBC ivilungi sa mkama ak mkama ak

7 takko 12 gaminute henge gwa 107.9 xka FM siki program nge nyamsena gwa don tswana o he xa sen go tswa ntse tsa tswate xa iko o tlo he twaisa se gerea go ag iri ya tlamate kwa gan tswana ana gwa ta shure ana go kwara ana shure he kwara senatino shure ana yama gwa ti report di kwana wota demo wata ga report di nata iya tata ngeti kwartal si di nata I kara kwana ngo para nati a go di demo wata ga no te on kwan a tengo mu go ta go tsetse no an aswa ka kara hinti tate fa ka di ki anda ga ana khara ko qasen a fa ka di ata Tako hasa karango hii tati, ngano ana ngangia kago kwa adi khratia oka kwa na inge kuri okwa rtale se kuyamse na kwa ti examen kwa te inkara uiko he, kwa na kwa na kuma ko kienge sure akun. Tako tasin, kunti sure a chadi wese na kumati aka hacha kumati ta, fuwe na chadi asure kam tamakano tunu muinu za online ya taketi, a go di kana go fona tama sure di ka ona na kung go tama go ita tim kana a go di anda ga eng tsa ga di tama ki ga ka sen he ki ga a go sa o ne go gata tsam se ka tse ka ve a kona ska date a tsona ngom ma tsam se ka fona a go tsa dzao kana ma tsam se ka tsa o sure dzao tsa dzao sure tsam no sure tsam ga kung a ke tsa ya gata tsa fona tsa go go tamakhano heis verke tsa hinya go tsa tutse ya tino tlase na go examen tsa mogata tsa tlase na go ga a go di tswana mo kwa na eng fona go khono teiko WhatsApp Facebook a etiko a nauji kwea tseka ka

si ikwasa radio xka fm tamalaya UCC hun inkane kwa salga program hunsa a kankuike a wa beyond the town center kakwa ngaya mungitiki ka municipality di chwasin ngayikwa dropasin ots usun aga oliku dweku un wa mkankuika nwa kalaga ta yegit inja mungitankuika unkewa SIBC ibilungi saka usinkiko unke xka fm te onkane kwa presente hewa chakwanda mahongo hunsa a kankuika unta kumke asa a kankuika un wa kumke ehewa Freitag kike wola awasis ira nga matuwa 5 manita kiko unge XKA FM te ege ngotu wakam kike wisi kiko kama kama kike wisi si kiwa SIBC ayvilungi sa kaosin SIBC ayvilungi sa ngkama ak ngkama ak 3

Black Child featuring Jody Shore te cima te channe te anka te kete te kwana a good time tate cima kota ya ha khana program ki khere khere ngwe tsamme ngqes ka tenge mono ni am tahi yo khere 5 minute kwa jese kota ngekara kwa ha radio X ka FM 107 o etahono nyeha FM siki no mbamba todio wakaha atsam khatwa khwata teta radio X ka FM seta darana tlaeten tseke kotowe tsamme se yangibina khwa atahono ngoto no ti tate xae kwadeno temya xae koma ohi oro tsanqe usa cheka kem tsoga ma a te kwa ga nna ma donor da ga e ma te a ka te e ma di a ga ka di e a te mgo ma october ta te tse tem di am kuri e te ke 2 days and then te koma re kwa ga e nge sa te mo a tsweno 6 and 20 ga no programa te wenya mate a ka te si borji ha ku ka jengo te boroko ko ta ka ja ku ta mi te program si chote ka e kwa nge a kona ka hintu te nga o ka tu an ko ta chu a dona da tse ju u je tu an ko dara ko kwa ha na dona da tse si u ta ma ata I kara ha te tu an ko dara ka te te mo tutu na thu ka a 12 re ka mate kwa berem tono ti te si ko ta kwa kwa gwem Bamba te cam, njata to anka tera, ti Marcus Jetembo.

Beats Black Africa te tsema te tsanne te kekerante komate te tuanta ya te ke te anka Beats Black Africa si what you did to me tsati ke hiyahi khohe tate ya tsema kota ya khareka komana stoto kwa kwa karatsati hiyahi khohaya tsati hiya teta karate ya Beats Black Africa tsema go ta gana o tsan ke khri ka nne tsa mentse ska temo no se nye ge am ta hin yo khri 20 gum 20 minute tswa jeng ya kra kha radio x ka fm 107 o ta khro nye ge fm siki atante an ka de 40 minute tswa ji brena ha ya nweko teo tsamka program si o tsa te kana go tao ka ja kumsena ke ma a sin te ki donor daga di aga ka di e a october ta te te te mbem di am kuri te ki 2016 daga u inga tu se to ham khama tlhego ha ti do te tsuna gana di kam a se tswa tswa le race e go magwata ange race e go mataveno te mie go khwaba a tsuna go magwata kam a tswa tswa we kama di ike a kona ka tsantse o setse ha tsam he no u intsere go yo o ne ya ma ha sinya de date ke tsana go ha atate e ye tshego a tsono tsaje te tshom ha kwangwe no te nga ka tsu u je atimia kwa tuwa ko kwa tenwe u ista matuwa ko ta darasa a kona ka ti gara ka tlo go nga ka yo ga he tsa garo nu anya ko hona tin 7 o ta khono nega fm ke darana qae ta kha ha ya cha darana ko si khirete ki si ko 12 re khireten si khireta no te ana ho te ti te tsoqo o tsa ke tsuno te tsu ho ha te te aba si te ko ta ko hita no a ho je te aba si qae yo wa ka kha ko nen ka te an ho e aba si ta ti bujo shine on me.

0: program gesondheid programs ke we di darakwa de darakwa no ncem darakoma te a kham a Hendrik Ndimbare mtano am ge uma jawaqwe love life taqide xaunki no tia oro kham jaw xwata tin khwena ndi khamango jaw xwata tin grupuna ngeu grupuna nancence uyisika tiseta mayaqae kwano ngotsami yaqae kusahinyenqe depo takcite gohe gacwadi jao ka klongo ha gacwano ha cha asunga ha wobe of ha wobe takoro e ka gohe depo takcite sunga ha gacwadi kae klong gacwadi cha ncheusa a ncesunga na ta jawa klore kareta no depo takcite sunga si udangweki cuhe yate kwakwe implanten takcite he no asiu ho ikwana ki ngoti uice Timtseko manciki wo dimbare ma Hendrik tateko matema mbambaraho.
1: Bama Marcus.
0: Ya Hendrik dimbare te kaikwecha myamsa hien tsamska cha swere ma na o te uceke khona koma gwe ndi khoe implanten takiko khoe.
1: Implanten takide we ne kwakhwe na yakarate. Ne deposit dangosike. Depropa vera tatmide acid dangwe khana yakarate. Cha cwa jiwobe veno acha gatwa go tlo acha tlaede ke a se go itlo ka tle ku ham a khomta a se a tsa ka tebeta veno dri kurita ma o tswa ga te sa ha ngate no ham a khomta a tle go gono sino sunga ya tya ti ten elisi a ne gam siki a sunga ya tya a tsa go ro ita tsa nyom senweta
0: So depo ko he khaiqwe nangwe he nta ga tya Mara cha meng ba khasi u jawo kha he a hengo cha he a cha wo be ta depo hi e tlo kwa ta manxa speciale kwe ya ti he so khasi u jawo e depo ise ta khasi u jawo e tswika
1: tswika khasi jawo
0: so na u ti tswia kwa na a ngese amuwa a ete cha mia kwa depo he jawo kara ko nji te kwe ta hino nxa implant ne ya te ti na u khasi a jao ka ete te ti ono a arona nka go di thure thungwe re na u sunga nya tlo kwa nya gore ta
1: pa ka tsone sa thungwe a sunga si a tsang ti ga tebo thungwe
0: so depo e khone a tsang ti e tsa me tlo kwa anta tsa ke tsang ta e kwa nya
1: a ta go ntse tsana go eno ferbandi ka tsama ya go anja
0: so a go e tsana go eno a go e tlo e a taga tsa o tsheso ka
1: a
0: Mara am ka o ita mkoma kambe khuwa kwe kham le tsheke ta.
1: Ah kambe.
0: Oka ingesi a tsam ka e ja tla e kwa go kungwa teno. Kuri angesi mo ka e tena na o nne khwe ta khwe ga khwe jire. Gletswa ji khwi gletswa ji hinkare ga go ko yo hinkare nge tsa kuri je tla o tla wa tena tsa a go ete e swera ma go implant ne na o specific e tla o tla wa te ta go tla go ji are re khwi tla go ji are re shure tla go ji are re tla go go e guye ga wa tere.
1: A tsa mnya ma komeno nxe kwa tleki kungho tsa mnya go be ne ta ko re kwa ntsa mse ka tutsa mse ne tsa nmo go be be a tsa ta go ntsa ne wo go be tswa go a tutsa ma gona ga kwa ne nxe mi ka re kwa ne nge o khwe sure ke ti to a se kwa he nge o khwe ka na kwa ya se se ke a kwa na hi go nxe kwa
0: so nxe ta tsa mi yo ti koma a sa ya ba te ta khwe ga go ji se kwa hindi a kwe kwa se ta teke he. So ta kwe kwa kwa jiki no ta kwe se kuni ki te kwe kam he. Kwe kwe kwa kwe te kheri na kwa ti of te kheri na tiwe gwa nam te avate. No nge kwa se kwa jiki a wani kwe he te kwe be. Nga kwa na eka khafara he ti gwa nam ngam kwe te ta kao yawa no ta nge wo kwata. So nga kwa na eka nge kwe focus ngo plan ya hambe okwe na kwe kwa ji ngo ja okata.
1: Ati mi edu kwa nshure kinge he tiwe e.
0: Yeah.
1: Tini shure ka tina e tlego e tlere tabe tsams ke e tla ho na shure tswa ra khwate.
0: Yeah.
1: Bona e shure ke tini tsams ke a ho hiya khwate tsam. Tsheka gara a si shure lo ban a shure ka e ntsa kungwa go. Si khuri khuri ta tini tsam ke a si khuri khuri go. Ta ho a shure ke di kha khuri khuri na ho tsams ka di kha ka okay di khuri khuri na khwate. Di she khwate. Ti ncam ai a ti se etam kom da kam che ngara ncam go khwate no. Kam se bi ta no kya o kara kungwa go. Tina a khwe hive a tsams ke.
0: So ate ti o tsa ke a ha nge ka na kwa hi ti no a ha kuno a ho se ka ho nge se a ha se tlam okay tim khom se ta ti shure ya khuri na kwa no kam ye ncam kwa kwa no kam ki tle ate kwa ngo kam a ba sa ta nge se ata a khwe ka tlere khuno a ka kuno a ho se ka ho ka a se o ka tlwe
1: a no ga he a ke ti kurisa kasi kuri he 3 year ta hono 5 year cha ke go be a hat ke he kasi 3 year ko he tin a 3 year ko he tin a 3 year ki ha wana a 3 year kuri na a 3 kuri ko asi kuri na ho hano ha wana a hat ke he kasi ha wana ga 3 kuri ha wana a tsu o tin ha tsu o
0: so depo he di ga di sweno ti koma ko 3 ngwe dringwe ha khare khono a dringwe ko nge go ne ga bana ha se khae so nne he ha sa kuriate dri kuri so dri ha se tlama go di ga se a ha se clinic se o kana ha me se ti implanten a tlo go sa yata da hino a spatra kona kwa go ke mako kuri ko ya kya te dri kuri re fai fo kuri so ga ya anta tsa go
1: anta
0: tsa da se no ka itsa tsa mtlae kwa go angesi a kuno te tsuteti wo wo tlo tsa kamji songa a tsa khaeno khain anga o he tsa khaeta o he songa a tsa khaeno tsutsamji ka khwe anga o he tsa khaeta o he so nce he implanten ta qete go he tshe o ke qogwetlo na o tire yena ga jwanga a khwe ha tswa
1: a hambe jwanga a mara nida tsa mi a tsa mi ya go tsam nida te go be a go he a tsa nge a tsa ka ra go tano iya mo a nimboro ngati a ko mthuma na gele mthuma ta khono tse u trema te iya mo a ta tsinyego tsa a hiseno clinic ya dara na go shuk mo va de a sister a a di go hisena teno nda khao se ne goreta khao e goreta
0: so mara nce qho thono a tshete buka gwe tse u sa erensta ga go tsong go be mara ga si o borodam ka metena never affected ga si o ngo a go etsa tlo gore go enta di ga tse mongwe a seng ka go a okay so ti do wa te nce he tsa ntse u sa tseka go no bietere go tati me ka go kwana he nce u ite koman hendrek dimbare te swera masakyan si gqetswa di no tia oroti a ga gqetswa di gqeqo be tswa tse mga ga he abata gqetswa di a qobe ma tsam khaetsa o khata ta so khaetsa e si wono a ndo wa qoba e khaetsa o khata a kwana ka gqetswa jenxe u isi ke nxe xa kwi o ke hendrik a ka sakyata na me te si tu gqetswa di yava si khaya u wa jao a jao sa mitrisi porisa si amesi correctional services si sialfsi pleegkundige verpleegter si sa yava tu gqetswa di nxe he nxe program si ke u Hendrik mte anka sakyate kwe te anka ate. Ha gletwa si anyo sango kleusen vande te mua kwa na forsen kita maswete no di mieste surya ngawa kwa klo ji gletwa ji. No gletwa ji kwa ka klo kona tia oro tza ha kwa ha wo no ha kwa rako surya. No kan kleusa kiri ha tza he wo kwa kwa rako wako haya ava na wako kia resen ka kau he ki hekta mte ki kiri ekwe. So tine kai kusi ocha msiki unright amburudam kameko ti cheche te gletswa tsi depo a goma gara ko jao ka tlo khwaga so goma gara ko tao nxe go jao ka ra ko tao mona ta e kara khawe ka e ja kungu re karata nge si atsam ka e ja ka e kuwe kung ka re teti ka timi ma tsam nxe go nya ma ko jawa gwe ma tsam nxe tsedi ka ga henya ma go nya jawa terere ti ma tsam ga henya ma ko jawa gore kare nxe implanten ta tsite go si u tlo go kwe ma te ti go ne tsika nya ma gore ta
1: a tsa tle no tsa si sister ti ke tsa si a ka nya ma go hin tsam tsika jawa ti a go e nte clinic ka go ya ti a ta a ka ne te te mbunga si ke muti a te fa tesen ban tsan tse wo go ta
0: so implanten si u tlo go kuhe tsamian kwano go spatra ka hasi ga tlo se na hasi garata so spatra ka hasi e go si garata te di nao a spatra ke tin sister ji ga di tlo go khore a di afspra ka hin yo doctor ma e tlo go gagwe
1: no ta hin ya go be a ga di ki a go si tlo go he a ka se na go hin ve ga di no ga di u o go nne ka doctor mka ke doctor mo si tlo go ka se na go hin ma go si tlo go
0: so tsam kae ku si otsa ke nne doctor som di afspraka hi tlo kwa tsa afspraka go no berem tsa yano a afspraka teti ke tsa tlogwe okay no implanten ta tete go si u tsanka se no nge se nne kwe he a vere khate ya singe tsanka ra eng ga e tsa hota hota ta ho kongo si tsanka ra ho go tsi ka si a si ga ba tsa o kwa hintano na ta ga go si u jawe
1: nne ta ga kwana he acha si aho si heno te chatuchi gobe HIV ebe mara HIV ko ebe mara chatuchi go tiko mwe bundo cha wore cha tsazi kendo hatire of ha o o kwa jwanga ndo hacha akore
0: sinyaki yake
1: re ham tsao ma tsewo kwa hire wo blood de hana minya ko
0: yeah.
1: Of borsh kangare ha wo a jimo iko
0: yeah
1: ta hole a kya ka
0: so ba ko jwanga ji ko yo munwa ga o go no berem a go e tsa o ka hinto ncita gtsam gtsinja ko jara ba ga wana ga tsukwana jiteqo ncica gqatswa gqa wo beta koro e ka for boat medals di yo ka ga pirisi sunga di ga di sweqo date ha sunga ya si kharata tsega ha ya qwabe ha xa iko of am western seta kwana ka update o ke fragbar na gota no motu tsuko tsedi ha te go gere no berem ha western se ha qwa of am xa iko se ha qwa ta qona ne emplan nene nge si qogo eta tsega a ya qwana ati ga falzi desen now a he kan tsa wo re kare now a woni go di hambe ng emplan nense ke
1: ti a go qogo go ita mi de beka a just in condom go wa go nyata a go tsa go re go tsamara condom tsa jao ka a di se the jao ga e tsa wa te deposit jao ye ga
0: so khasiu endla ka tsinja sena depo enta kha ite endla ka tsui kha tsinja sena timote tsedi kha di first call depo drink go e tsa ota ino nce drink kuri cham khari sa nyen te ite cham ka e ku ti cha o hun a tsa tia go je swere ma ga tswa dia nondeu bori he cha wana na ta ha kete ten kwena ngo implanten go siu ane ke nge tsa swere ma ten deu bori he ha cha ki cha extra na in a swere ma go
1: ti ngwe go swe go go te tsutsa mtseko be te tswa hota no ti mo re kwa nne che kwa na he ni go nna shuri karate vanti cha mo be Chakale tabe tsams ke a go hisena go ntse te tose na go tsika di tlale tabe nngwe go di tswada ke ya di ga kone nngwe tshe kwa ne mudi tengwe go te hi tati nga de di he
0: di do wat tsa mkhwa ke tsa mkhirisa nye nte di tsa tsui ga go go di tsa seta me du tsa kom tsa tama tsa nge u khwe no di mieste nge u khwe nki ding go he di tama ding nge u khwe ga mar di mieste nge u khwe nki ding go he Ncetsi ka seria te ukwenje ce usaxixa yakho dear makarakade no tek a ko te ke hetsam tiu birihe of tiu sasa tikata ngihe akasa cumkhwe cu wesene nqwano ahenxa ti abana ko ti masikya bana ti ahangwe cwa ti mtswa mserema ha umaha aba dako ha umtswa mserema ha kya bano ha berem ham sasa mahaka para go tiu ananga cha do watebe tsa diqenya anxe go jinye qota
1: a de ira go tsa kele tabe tsa mziki a go isa no quick etsa o a de ka tsuba muti hina a tsukere di ga tsutsa a go isa a de minye de mara tsukere e ka ma ka tsam ke de tsam
0: ya
1: ta a duku jambe go de tsam ka ma a keri he ta go tshetse de muti ga e ka ma de keri e ka ma kyo kyo ka indle ka go
0: ya tshe ga tsa di do wan kwana ka close na ga ikitina ta hinyo ga hetswa ga tswa ya wote mo be ncencene nce go tshe ga ikihambe ncencene nce go tshe ga ikihambe so wese na ga ikam ita mango a khon se ke e kana go ta a go enkite so ti tsa do ka go kwana he te tsute di ti mo wa go te ko yang go platform ten kitino tia oro tsutswaji kunwe hambe ta tlohe hambe tsuno ga he kuri na o xa ikitekwe mara tsa he wo ta khono ncin kuri na wa ri ve am tswam a se a bana tama vande khana khana a se ta nta ga kuri ko khana tsa usa thong tsara kwa shugwe kungwe ta khono tsu kiri he bere a se khaba khaba na so ti do wa te nce xa ku e tsa mxa kwa nhe te tse te gxa kwa suwe no kunji tama tse tse tse endle ka kunji tsa nce usa khom jawe ja o ta dinga khone go e tshetshere ko no nna o si u kwin hete mote atsa sure ke qarata sure e khurina go no tsa u kwin he hasa sure atsa kunwa tabe 30 no tsa u kwin he tsantse u sa qo tsa khurina tabe ne tsantse u sa gxiga ma tsa mtsa se wa si wo go re karata so ti do wate hendrek m u e da tswa di se ta nqa kwa te go ya tsantse u sa cheka ntsha mqa e kwe tsha mkhurika sa nyen 30 ka ti ka tswa tswa ja kya re sana go cha doate na o bori he atwa kwa o changwa gore karata nne implanten si bori cha mglatwa je bori ntete gletwa he tuno wesen kha gletwa he esure kuma pota makuno se kwa so na o bori he cha ta o ka kwa nge sing kwa gobote na atwa kwa ngwa gobogo kwa na ka kuti ya atwa kwa kuyete na kuyeko sine Timu mena tikwe avana of timu mena tikwe cha o khwaqa na tikwe singa cha o nyate so nde u bori he changwa go ka tsotlo
1: tinqita nyam ka ntimi ya go tse tsuka mtemu wa go ke he tse tsuka mtemu wa a ti dza wa deve ti u qona ke ti kwenya tati ti qona ti sire kharo ti tsuma te ti qona enjwa ne ti ki chanti tsuma te e yena ti dunga deve ta go tsoma di sinqoma go ta tsam Tindegozi am tama kewongo. Tahan akwe and dehu geti kewongo. Kapwane he. He wae teka kwane he. Ta chomika ata se wae. Yo kwetu. Ata se wae tamzika. Jaoka condom. Ti lav lav ki jaoko ti hendrekra. Ti ta ako gobe condom at ka. Tiki ti condom at ti ka go takit e na tri atakiano. Kapwane. Kose na kote. Tahon a kle. Te wata hinsa kiate. Tahoko hi.
0: An dange cha ukame endre kicha nya ya hango enlakhte nga cha khasa ya vane teki akwana kati doote cha ti kuri odangwe kha no kuri odangwe ki cha ka ja kuma khono beram cha mka kwe cha mkhiri khiri
1: a ta khon tuwe ti misa kya ra kho he ni kho ata kya na kho tani miye de ve ba kho so we HIV ko wo go tanje wo iveta of STI wo go beta cha wo go akwana cha o ka condom he atamziki
0: Ya, anche usa dangi a enlekhta nga cha msa ha ema kangwe ko whatever implant na cha utse ke kana go itana HIV jwanga cha wobe STD cha wobe of STI cha wobe ta so nce jwanga ji as condom te dza o ka de 30 as o mgatsa dza rota vetu cha ke surie ko jwanga ji no stie ti cha ke surie go nge a cha close nya gona so he to te close en he to te koma te go jete do na go te ke ja kontswa ndi go ji tse kwa kwenye kinye mako kuhata. Kani dange chao kwa mehendrek, ti vardiere chao enlekhte nje cha kharaji.
1: Ndani Marcus.
0: Kase ama hendrek dimpare, love life ki jawa kloma ui tsehe ya ta tese ta klae kwa ku anka te implanten ta kite kwa kwa akuro e sunga musobo si suri na tinhe erie di gyama ki kuwa koho kwe. Te koma tlae kusi kino cha kama gobe kha atun atkawang atunga siwe te kama kukwa ata kinyo kha siu cheka kekha he anges ate nge minka atena kha siu cheka kekha he cha spatra shoka sino spatra ki cha sister je afspraka isi ngo mama akunu berem cha uino doktor moka cha siye kutawa awone kwe ewo so cha kwenye kukwa iete ono cha kutawu ama kukwe
1: ako he atelisi Jamz gitana hoida cham cha guive kom khoe twa dam cha guive aba khrita ma cha tare drit e drida a koma tinye khode cha guive a qwa ya cha ka itana nda timi bengi a ti tlo tlo tlo anja cha ive cha qwa anja cha a cha khu kom kho cha tlo anja khu cha o ka nya qwa anja
0: so ya like cuz an nam qre de kam ma che an tlo sa balangara ka en lakhten Ha ke sikana go eta a implanten ta tete go heno a kwa he kom go je go bere ga drit e jingye ta heno drit e jingye go no ma no ha nya ma go ja o ka ha ja wa tlokwa ga nga kwana ka ha tle ma kwa e ka tse u sa tsemere ha tle ya gore ta di ga se ha ana go en kwana ka a tse u sa ha tle ka tlo ane ja se tlo go be ha se tlo go a tswa ha sa se ha ja o ka tlo kwa enja ta heno drit e jingye go no normal vege Hajar aku tahu kejaku, tandangi.

0: Kwetowe, the Kaoki Arata Alkarakia, the Moor to Sauma taking Yerata, the Havana Kabao, Gulag, I do take Queens and then give him Moko. I did to Azi Tatuana with Auseko Kumo to Kuakuri. Yato de Dara Exka, the Kia, Yos, the Koma Koi, the Kia Karakai Mok Oi, the Telten at the Boris, the Koma Koi. Exka FM, Hate on Kongoro.
1: Exka.
2: Ningosana kikayo ya hwata. Ningosana anza ekska kia hwata hana a hana ako kiyama. Anza ningosana hana aduka et. Ata hwano kumusa ningosana imkiyam kaha.
3: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa ya te ti mungi ngi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tri manu chaka be shung kara ngi am te te
4: nga u tama chaka be hom
3: tri no ata no gwa ma do be nga ma hom tri no na chaka kwa nga ma ta ta be
2: ha mam gi u ka nga ta ngi kho ma ta ya ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim Kama, ata ia kwata koshi ya kwata kwe he kun. Shum wakanja hii yuk.
3: Takono ndeo kumatako henga, tingza wa home tu ya kwata takono ndeo kumatako henga.
4: Home tu ya kwata ntitere ati ya tamati ya ta tu ya ta angawe, ane chaka karatao ta. Yew tu ya tamachacha kakara gaun.

Tsantsoma te ya khristlaka ye kha kore aunkhona aki tsemata ya ha ya khri khri ngwe tsamsita magade khota teseta qherot khwela magote ku qherot teseta de khota tsamsita magha tsamme qhernata ha kwa teta magha ata wo jana nakota e ja tlwe kota tlwe ku ngwe akwana ke tia bate te o dono da ga tse ga siwe teta khurina go sa kunte ka eja dono da ga tse ke tswi ga tswe ire berna go ya nwe no half minute ta no go khurina go dono da ga ata ie te ke se ie go tanti do te ntse ka ti ya khwena aba sie te teta ya tsai go sa gana tsa ntswere ha tsa di dauku a gana tsa maha anje ka e gara go tao gana tseo tseo e go akwana ka go gana tsae go ta a hete ta a ba se ga kwate so gwana mo ga tsenge wa ta daraten queen o te tsam tswa tswano and la tsam tswa ke tswate darana tsa ya gwe ta go te ha ya a te mo te tren ga o ka te tsotso mo go wa ga tsotso mo e ke si no bere mte se go tao gere gere gwe akwana ke tia bato October te nga mate mgoe mate umtin ka koma ngema no ngumtin ka ngoe mte uma ama kwanko nge kwa no a November nye mate nte ansite ke kurie kuri na kwa ata nji te ukamji nyama kota ote vars ki ku na kote avasta tinji nji kuwa kan tsa usa nyama kwa kamji nga jinti kie kam aka kwa September mboka hap si temo a September ya te no te ana go se kure khirisa kuma te kwana ka te u kuriji nyama kota ku nkwa te ka jete mo ku kata tim nga kwana ke hitu te ngo e kwaka nyama ko klausen tsa daraki ha tsa kya o dawa ki ha tsa maki kom da u kwa kita ma ha kom da ra timi te nga doropa ki te kana kota doropa ki kun tsa si nanya kota khatsiri kwa tsa nyate te no an klausa hitu te close and kwa nanka ngaji te u close and kwa tsamji se beresana kwa ta teki haa kum.